koe tau taimi tau taminite e ono. Tau taminite e ono ki he taha, koe hoko a taha ko programa whoke a kututuku koe a ako marunga tō ngā whakahoko atu ia na sekretari Maria Longopoa Apkotoa, pia mo Katalina whangafua hala unga i he FM. Kake, mo tōru kona ngō fie mau ai station koe a reetio, koe taha no a ua poine ua e faema. Taha no a ua poine ua e faema. Ta ko kolfa mo mo pe hange ko mo tol ka pa mo i mo me alele ko ke ma mo me alele ko e o ko nga me alele ko ke ma u ya yai ku pa ke te ya i me aia te ke fa ka e ko o tau ki ai ka to glava ke ke ma u a station ko e ta ha no a ua poine ua ki ere tio ko kolfa mo mo pe ka mo tol e te fa ko ni ka pa ku ha ta ha ko fika telefoni no a ua ta ua tol tol valu no ni mahiva ka pau ke fie mao, ke ke ilo ke, e mea kua, kake mea mafa ia, mea kua tau ipe ki he reti o, o te mao rewa a e tafaki koe ni, kake, ko e anga ia tuu koe ia, a motol koe ni ku mou, a kore mai koe ia, pe ku mao iste isi ni, i e kaafika, ko e taha no a ua, poine ua e faema, kake ke toi ngā ue ak foki, a nima tau taha e i ema, ka ku tau alu ki e faema, ko e taha no a ua, poine ua e faema. Ko tui pe ku ongo rere i atu ki ak motoru a e tafaki koe ni. Kai kehe, kange ko mea koe ne urawe koe ki ai, ane nai koe programa koe ni oku hoko a e ako maalunga o tonga, osi te uatu ki fasi koe ni, pata toki hoko atu rewa ki ai malo.

0: Ko e tātou mi kua hokoto tonu a e taha. Ko e polokala mai ni a e kawako tutuku a e ako mā olunga o tonga. Pe a kofiefia ki utata lelei a Maria Apikotoa. Pe foki ki a Katarina Whangafua Halaunga ki whakahau ko e polokala mā ko ia he ahoni. Ongo fafine mā loe tau mai ahoni hange ko usio ka ki mou aku mō alu mou aki he teke... Kurokula he ahoni, e?
1: Koia rin tau, mātu i tau Big Brother, boi ke tau teke.
0: Mālo, fōke atke ki mō uangi whakahoka polo kalamā, mālo apita.
1: Mālo apita o rin tau, whewhi apita he hoatako e ni, ka mata ake mā polo kalamā ki lotu, whamālo ke o tuā, peape he mo whamālo ki toloa e nau fuaki mai e mālo hima a tere. Ako e tuye ne te unga kula, ako reange pe ki a tau kete ka whakafua ke ne whatau ki lotu. Kamato ki hoko atu, malo.
2: Malo o pito, Malia. Pea kou kole ki hufanga whakatapu ka e paeta ki lotu, nou, ke kamata ke polo kalama o e fef, ho atani. Tau lotu, utua maf malo ofa, koko e aitoka i maananga, koko e aho mau utua, Oku ke mawhia e mea kotoa pē, e maamani o kumau iai, e kokoe na ke ngauhi, e maamani hono katoa pe pehe ko ke te kumau tolu whahi ngai tangata. Ma whawhetai atu he ho a tāwha of ofa koeni, kuma wā o mai e ni ki he polokalama ai kawa ko tutuko ya kuma alunga o tonga, e he ho a tāni pe aku maulotu peke o atu ai whawhetai me whakamalo, e tauhi ofa ai a Fiona, whai mai ke mau mo ui, pe mau o sia mo ui ai, ai e hoa tāko ini. Mau lotat eiki ke ke tāpa ki a munia, e ke palestini, me kaua ko tutuku hono kātoa pe. Pe foki ki he kāinga tonga kātoa pe, ok nau whanongo mai ke porokala mani. E ke hau eiki mo hama tāpule, pe a mau whawhetai foki, Uviako e Sekretari peke te au o ku o mai e whainga maa lia koe ni ki whakahoko atu ai polo kalama ai a kututuku. E ki koe hā a mea e whaike ai tala noa i he hoa taani mo tuku ke kawa e lau maa lia e afiona pa ke ke i lang lang i pe afiona e mau mea koto api. Ko le ngai mea ni hua whao alo si suka lai semen.
1: Amen. Maro apito whakafu he lawa e tau lotu kamata e hoa tāko e ni. Pea o koukore pe mua ke mā ngāo e aki pēnga e i tāna whatap kakato kotoa pē. Na e o atu pea me i he whaleni i he kamata anga ko ia o e polo kalama na ne tataki mai a e polo kalama. O whakahoko atu me i he piemento ngā i he ahotokonaki ko e ni. Kono tahawalu o siula i wafe, wao no. Taitalelei ai paionia, lolohea turikifanga tupou niua, pepehe foki ke tangata iki palesteni, palofesa whaifikau na siri waka uta pe amone komiti, kai uma a hoi ki ako tutuku kotoa pe, o kumome a mai ke tau polo kalama i he ahoni. Hange koe lotu koe na tau kamata ki koe au whakakoloa e ni, pe a oke okay, pe ai whanki i whanongonongo e o atu, pe hiri ko ia whaampe ke whaia tala noa mo sekretari ko hia ko ngai whakotu utu u ko ia o ku tau hanga atu ki ai i he tau situ a ko eni me tau whukatoanga a whaafo ofa ko eni na tau whakahoko he mahina ko osi ko tui ko e uluaki e whanongonongo e ahoni ko e tau hati congratulations ke tau older brother e ke tau brother school ki Tonga College ki Atele lau mai e tāu, mo e tāu, mo si e tāu ulungia pe i he momeni te whakaosi. Ka koe ahoni, ko mā teo ngā kula mai, pe hange pe na e si i ongo i pe e te vita. A e tamasi i toloa, ko ini o kutau teo ngā kula kotoa pe he ahoni. Ko e tau si i whakawhiwhiai, a e i kuna ka whakawha ko ia he koristo ngā, a i pu ko ia o e akapulu, ane a whi, pe a koe whanongonongo e taha, o ku whanongonongo whanongo atu heni ki he kau me mipako ia o e executive committee, Tonga High School ex-students executive team, ko e tau whakataha e whakahoko ia i he tokonaki ahua ni ma ko ia o siulai. Ko e na ko e linkena ke hisum na o si o atu he palofesa, te matoke o atu mo skeitari e tau miniti pe a moha tau asenita ki mua i he tokonaki o wikahau. E whakafua, whamore more, o kokole atu. Ke kātaki pē, teu teu i e whakaosi e tāpolo kalama ke ke āweha tāu pōpoa ki ke teu teu kuia o e siuperi tai a moni o e tahine princess pule o amanaki ke kātohanga i tonga. Ka ki mua ia o ko kole pē mua ke whaiange mua hatala noa ko kula vei na e whakahoko e kātohanga i tonga i e ahtua kule lulu kuia o e weekendi aia kuia o ku iloa ko e wha imata project. Kataki ki whamaala mai, koe hae kātoanga koe ni, pea ko haina ane whakahoko e whatongi ala lahi koe ni, oe kātoanga koe na e whakahoko i he tua pule lulu e wike ni i he apiako Tonga High School. Malo.
2: Malo pito, Malia. Pea ko whiwhia e momenit koe ni, ki o atu ha ki matala no no i he whatongia koe ana e whakahoko i he i he apiko whai mata i he ahutopule lulu koe a wikeni. Koe whatongia koe ana e lawa ko no tanu pō wia ai koe project koe whai mata pe ko no tanu pō wia ai wasi ai koe whai mata ia ai unai ke he wasi koe taua koe i apiako maalunga tonga. O ku loto pe ai komiti pule, komiti mahi, pe pehe foki i ka wako tutuku hono katoa, ke toe whakafo o ai wasi, koe nga koe konga mahu inga ia oi apiako. Pe ko ia ko kulawe i pe na e whakahoko ia e to pule lulua no tanu pou oi project koe ni, pe a koe na e whawhalanglangi ai ai tahine Princess Pule salo te mawhile o Pilolewu Tuita koe me mi pafokia o e ako tutuko e ako maalunga to ngā pea koe ofefine fokia o e founder o e apiako a tupo hono whā. Pea koe a malia ko lawe i pēna e toko lahi ai kau kau atu ki he whatongia ko ia i he ahoto pule lulu koku. La veina e kau atu ki ai ho mauto u, nau whaita mai, pe nau fie fia, i he nau kau atu ki he polokalama mahu inga, mu whakahisto lia ko ia ai whai mata project. Foki atu malia.
1: Malo apito ho whangafua, mone apito ho o whatala noa, whawhiwhia e te isi atu koe ki he toko lahi mai, lai i atu na e me ai ai tokon paremia, ka koe ako tutuku, whilea moske la atu, pe he foki ki he minister leo leo ko ia o e ako, pe a mo e training, ka koe ek minister foki ia o e putka e mo ui, honorable hoka me liku, pe he ke ka hoa ka tutuku, ono kato i ai ai komiti pule ai koe tangata e paresteni fai fika o toke ta te vita feke mafi pe a pehe foki ke toko ni ulo aki kato i fua pe ke toko ni watu i maita pe ke tai paanga me laia ko sike tai lahi ko pesi peika pe he foki ki he choice mafi ai a koe paresteni malolo i a PTA pa mo paresteni lolo tonga foki sisfa salote sisifa koia foki na nelau e himi fa mui mui pea fai fatongi ai a kaume mi pa koia o e komiti fakatoa pea na eta mo ngai faiva ai a puri a ko pea mo e fa na fefine na e form 7 fa hoke na tau olunga pea fa hoko mo e la kalaka ai combined ai ai form 7, pa pehe foki ki he maa ulu ulu koia ai kawaka tutuku i tonga tapu ain koe nei whakahoko mai i he tau katoanga koia nei whakahoko e ko lawe i hi foko eni i he usio ke pamphlet ko eni pa mo nga hi famo oni tohi ko ia ki he contract ko eni ae ano langa ko e taua pe ko e wha imata taua ko e taua ko eni ae hang hong hange ko o whamatala ko e wasi e wha imata ko e contract o ma upe he e tama ko tutu kupe ko te vita maka pe a moe MK Group Limited pe ko e ku usio ko eni ki he ngahi pit ko nai o mai ko eni ki he nolanga ko eni o e taua ko e mataha pe eni ka ku whawhiwhia ko hinga ko ya ko tutuku a unga a pito aia ko e teu teu fuko eni whakafua ko e teu teu eni a e ko whakapaanga ko eni o e whaimata project o ku kau kotoa ki ai a ngai whonua ko ia i muli i e kulawe i ana e pasi eni i he eno general meeting o e wanoa wanima aia ko e ko e whakakaukau ko eni po ka whotu na e pasi ai ne utau loto ngā ospen te ukolet ke whamatala mai po ka hae ngā aue ai komit pule o nusila whako ki ke ai ka ko e ku lawe i. Ko e ako tutuku chepta tonga tapu osmahino. Kau kea chepta Nusila, kau kea chepta Australia, chepta Amerika, mwe ngahi. Chepta ko e Iulope, peke ngahi fonua ke kepe, o kia e ngahi chepta ke ke, o e ako tutuku. I he tau e tolu ko ini. Wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko e ako tutuku, korisi tutuku ko toa pe, tene totonge pa angai walu noa e tau. Aia koe tau e tolu ko eni, koe pa angai e uangea wha noa. Pea koe pa anga ko ia, tene hanga pe o tānaki, ai maho inga ko eni o e project ko eni o tau tānaki. Eh? Pea ko ia whakafua. Whamalala mea nge, pa koe ha, hafoko tutu, ai ka waka tutuku inu silani, mahino peka te au, na e tau e, ai whama ala ala ko eni i he eno jeno meeting ko eni na e whakahoko ko eni i he apsia silo to fale ia, hiri ko ia, o lo maranga e tau fitu hiva o e api ako. Kua mahino hafo atu utu a New Zealand, whekau aki mo e tak paanga e uangea o whanoa i he me mi pa koris tutuku.
2: Malo malia, mahino i koe he whinumoto ani, koe hane koe koe uangea o whanoa, i he ta, toko taha wakolo ako tutu kukotoa pe. Hange koe ko o wakaha mai e ngahi i chep ta kotoa pe ka wai whaku motonga. Pea koe whakakau kau ia ke taki, taki ke uangeo whanoa e toko taha. Pea koe kua tutu ka anu silani i e ku e ku ilo i o ku e te utewa no silani hane ko ngahi tō wako. Tēnā utāna ki kātoa ai wangeo whānoa ai toko taha ako kotoa pē i e ngahi tō u.
1: Ko ia.
2: Ko ia whānoa no usila. Pea i ne lava ko ia ai a koe whaka amu e whaka hū kātoa mai pē ia ki he tau akauni koe ai ko mitpule ai ko kawako tutuku. Ko he ngā ke awe whakataha pe ia ki, ki tonga ki he ngahi. He ko, hange ko koe ngahi tōu.
1: Ko he.
2: Ko nā u tāna ki hanko ho mou tōu. He ke tōu o ku. Te mou tāna ki ko toa ho haa mou toko lahi he ni. Ko he hae lahi ko toa ho mou uang whānoa ki toko taha. O awe ki tonga ki ho mou tōu ako. Ke nā u whakatato. Ko he hange pe ko Australia, ko Amerika te nā u awe ko toa pe ki he ngahi tōu. Nga lewa he tō uko i tō ngā tataha o whakamā opo opo ki he toko lahi ko ia o e nau tō u
1: ko ia
2: nau tō luko nau ke i mo ui o whakakato lewa ia o totongi lewa ia o miti pule lahi ai tau ngahi seniti ko ia koe ngā koe whakaamu kapa e tau tāna ki kātoa e lava le leiha ne ko ho mea ma ko o tala mai ane nai. E lava ko to ai ai tau project ko eni a wha imata. Clock Tower project.
1: Kuia.
2: Ko e whaka amuia ai ai te tau tok whakataha fok tau tolu ai ako ai tau komit ule i wiki ka hau tana ka hau kota ma ala ala ai mo e tau pe he tam tu you know ko ha me a ko tau ta ko faka amu ia ke tana e ma wa ne pe a ha no tana ki faka to ko
1: ia
2: ma e ta ko to aki ai e ta ku ku pe ke tau ataina e lahi pe ai a ki nau to lui he kai ke tana ki he kai ke nau to to pe mo unga loa pe ko ha ha ngahi ne a koko kuai ka koe whakakau kau ka pate tau tana ki whakatou o awe ki tonga whakatou pa te nau hanga lewe nau tolu o whakahou le vaia ai ki he komitlahi ai paanga e ua mea whanoa tonga ne
1: whakatou
2: au awe pe whakatau tolu nusila au ka astelelia astelelia amelika paanga amelika tataha a currency ko hono whanoa koe ngā koe lava koe, ai paanga tonga koe, tau ilo peo ku lahi ane tau paanga, hano ave koe ki tonga. Koe hano ki toe, tuku lewa ia he tau ngahi to ou, koe wai ngahi fatongia ke whakahoko, i tau ba mnoa te
1: wewa. Malo, koe ia. Wafo o whao pito pea, ko tui ko tau si o mata ki tau tolu ia, hange koe ni koe ki taimi koe ni ko tau ngā ui ai e komiti koe ni i Aotearoa, ki he iwi mālohi o e ngā ui whato o ako, he? Pea kwa fo wha to ia, koe ai kau paresteni wha koe ni kau to ua ko, kau mā kau sekretari, o kataki o wha ngongo mai pē, kato ia i haliliu e o atu ia, hili koe ia e whataha e komitule, ka o koutui, hange pē koe whatala noa sekretari, ko nau to ua ko, o ngā unga au e whakakatoa. Pepe mo o mau to ua ko mau tolu e funga kawa, lau noa valtaha, ko mau tau fokeni he tau hoko mai, pia koutui pia ta tau pia mo ngā he tau ako ke he, ta ta whinga e ki tau ako ke taimi o hoko ai honau tau, ke iai hanau ki whaka ilonga, i he taimi ko iau kua umai ai e tau ne nau kawai. Mahino lewa ka te au, maa po opo e tatala noa ko eni ki he tukhau, pia pe e foki ko hoange ko o whahoa, ko e tāna ki whato wako e kau e tō taha koto ai. Ko e tā, mana tu i he tau atokonaki, e mea koia ai minister mo ui na ane mea ai whikau ak moi pasi e ai koe pasi ia koe project koia ia na o spasia ki mua i he whaimata project e ai a whewhereva ai whatala noa i he lolotongani ai komiti pule whikau aki moi pasi koe ni ke ngawe aki he whanaua koi to ngā whakata ko whatau kei mai koe hai update wha mui mui taha whikau aki moi pasi anu sila
2: Malo apito malia oku pawhiawhia whoki koe ngā ai tā no kon ki pasi. Na e tu unga foki e ko le ia koe meitonga, koe pasi pe e taha. E ta koe nia o e iku ia koe nga, e iku pe ia o pasi e tolu. Ta kehe pe pasi a Astelelia, kehe pe pasi a Nusila, kehe pe me pasi a Amelika. Pea ko ia ko Nusilani, ko tau osi, tau Paka siyo tau to e tau pasi ko anu sila ni ke ilo ko hae maho inga. Ai pasi o ku fa afo ofa ke ave ko e tau mea ofa ia tau to ko e tau pasi ia ke he project pasi ki he mua whaka manatu pe ki he tau baru noa ko e tau pasi ia anu sila o ko atu. Pa ko ia o ko ai whaka maafana e ku hane ko eni o ku mamata hewa pe tau ki check room ko e a tau tolu e tau executive ku osi asi mai la ita ia e pas ko e pe ku mea a e tokon palestini la tua molea ko e taini mi o ku whinga ia ki ta ko e pasi ko si o atu ke ko e pas wa fofa e
1: pas wa fofa apito
2: fofa apito moloto Pea koe ni ak whena ia ke alu e toko tahaya ke cheki e ngahi mea kotoa ke pasi ka te tau toki. Ka koe ni oku tau ka
1: koe ka matanga aue.
2: Ka matanga aue ke whakatau e pasi anu sila.
1: malo malo fa ma fa na pito ai ai ko ko me ma inga ia I heta tala no ko ahoni ko yo ngo project la la hie ni ke va no ko mahino ai oskamata ke mo uye me alele ia no sila ke nga uwe eh ai ko fa fe fi pito ka wa ka tutu ko mo me ma he ahoni fa ma tala na tu ke a wa tu ke ilo ko to a hoto wa ko a mo to lu te te ho mo nga fa ta ha ko ia ko ta te folau ko ia ki tonga I sune tau kaha u ko I tau koeni ko I tau projecte ne ua ko osma au ia ke tau ngā au osma hino ia ko ospa si tau ngā au ki tau tolu ki ai pea ko e mea whakamahafana au pito ia whakafua te whanongo ki ai ko whaka o si pe ko loto lai au pito whakafua ke ave mua hapopo hake a chapter anu sila ki he tahine princess pule ko hia ko e te ua ki ko ia katoa whakatoa lahi e nia ka ku kaike e te whanongo o ku lai talanoa e ko hina o ku pehe pehe no humble nature but I think we deserve it ke ai atau ki pōpō aki he ko e tau polo kalama e ni ke whaka osi a ki e ta polo kalama ko ia I he aho ni tala monu ke siperi tai a moni o e tahine princess pule malo
2: malo opito malia pe ako kau whakataha pe moe pioneer pe moe palestini pe he ke kau wako tutuk kotoa pe o Aotearoa, me he tau tahi wa whawhitu, o a umai ki he tau ko osi, wa noa ua nima. Ai, o atu he ni ai pōpua ki tala monu, ki he tahi ne princess pule, sa lote mawhile o pilo le butuita, ko ia koe amana ki hokosia ho tau whitu mo fulu ma nima, pe koe siupeli Saya moni. Aia e whakahoko e I tonga koe kātoa ngā lahi e peneongo e maunofo muli ka hei kai ke e ngalo e te ngautolo. Ai ofa moe manatu ki he feitu una e a koe ako tutuku koe ai ako anga mga ka koe ia oku o atua e maupopo a ki tala monu ke hangai si hova o tā poaki I mo whakamo ui koe ko ia koe hoko si aho awha e lei tā o fitu mo fulu maani ma pe koe si upeli tai a moni pe ko ia o ku ato e mau ofa mo e mau loto ke kawe iki mo o ato hangai aho lahi ma au ko ia koe whakahoko whakamia ma o tau ki fonua pe a pehiko ke I muli Pe ko ia, o ko atu ia e mau pōpua ki ofa, mea teki mau tōro no kātoa pē, me he chapter Aotearoa. Tua whāt.
1: Malo, malo pito o whāfua, pea ko ia I he aoni ka wako tutuku, ko I tau polo kalamba ia, ko I aoni whamanatu atu, ngai tō wako, mou teu teu, o mou paanga e wange au whānoa ki he tamasii, moe a fefine a ko tutuku ko to ape o ku a mo ka mai ki ta o ngai nga o e ko ia fa hoko pe a o ko la ve I foki o ku ia I e to wa ko ia o ku me ia o ia ke vai wa o ke na o fa ka mai ki na o to ke ta o ngai polo kala ma fa ka to ka o ku na o ka o ka to ki na o to lu ke ngai polo kala ma fa to wa ko ko ia fa ave ka ki mo to lu o ka mai ke ta o te te o ke ta fola o ki tonga ave e tau maa ulu ulu, pea moe tau olunga, pea moe tau ngahi polo kalama o tau amalaki ke tau kau atu ki ai, mo teu teu mai he koe fola uia ki tonga I sune o tau kaha u. Pea koia o ku whamaloa tu te vita, kai o maa fo karinta, koia koe whainga maari, koia o mai mao pe mai ka waka tutuku koia ai ako maa lunga tonga, e hui ke ua kotoa pe, pa te vita, o atoha maa ofa ki a te evita pe a moe awaka tutuku ata olo hako le whamore more atu pe kai ke toi lava ia whetongi tuku hake ki I mau ki teke kulokula hake se tuata ka tau toki feilo aki o falahi atu mea te au ka maa whakafua moe ka awaka tutuku e ako maa lunga tonga maa loa apito mo mea mai ka mo mea
0: fa malot ke tek moa ngo fefine hono fa hoka pol kalama ka wako tutuku tonga high school pe o te motoka nga mai moge se tu atasi o mai mo koen kai te teke loa ia o ho ia pulu koen uka moia tu ikula he ahoni kai fa malot ke tek moa tau tok foki mai moi pol kalama he wike ua ka hoko malo
1: malo
3: ko vai malal me kauta e plenit kas mo na fa nongo nongo me tu aki ke wikeni malo vai
4: Malo pita te tamaka o mi mau pefa inga maari ke whakau kua tō kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai ki polo kalamani. Kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki mou tolu ko toa pe. O kai toi tari ki mou tolu hawhai nei ni sa whetuku. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Tars. Ki mou tolu ko e mou fie mao mou ngahi mea lere. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato otometiki kā kia ka umafo ke ngai mea lere ko toa peo ke whemao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri mei ai. Ko iai o te ke toi tatari, te ko no fu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko ka ati la fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou whiri mei ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e ko mari watu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko uia nau mea lere, Ko e tau whika te whoni, whe tu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maano walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
3: Ko re whenga maari koni, ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti, ki he tangata i whonua, mo e whewhine i whonua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapai masani, o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai wa awhi wa no, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani, ko e uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo e whanau wako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga, ke whei ngai haki i mea iwhi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngā hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pe a moi hāpai koto ape, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou o wha, koi whakakoloa ia, ki si whengani. Io, e taritari mai me iai, a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa, po uri hifo aho ua wha o si rai ua awhi ua no, i whekoa, holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangere. O ku mautu ipe, te mou talirelei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, Noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa. Mālo.
5: Mālo. Ke o atu ai, ai whanongonongo ai mapu a vāea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vāea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
3: Ko kore whenga mariko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fo'i mea kai pa mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me la i pere, o kukilo e faa, i he mire mila. tu asila ke faigia i fetu utaki pe amu fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono fakaikiki pe amu mea i tu asila ko ia pe ke amu mea i a foi mea kai ko di malo

0: atu atu ai pe e fai ai pe me ngai fra fe pa loti ko ia i he aho taha ono ko ia o akosi aho taha ono akosi ko tau aho ko tau aho e fai a ki resi eri tonga e fai a ki resi eri tonga na e fai pe a e fe tutaki mo kore a ki he skeitari ko ia o e sias wesiliana tawataina tonga i nusilani ke fra fai nga marie i ke fai mu aho tau aho i he aho taha nima ko e o o a kosini pe ko e fano no open o ku kore o ku o si kore fra feitu a tu pe ke ka o si ke tal fra feitu kai uma a ai ka o palestine fra feitu u ko e tau to ma ma be ta fa tong ya ko ko nga me ata tau pe o si mahino pe ko ha pe ki i ki pereti te ke to to mai ke kahili e tau malanga ko ia i aho pe ko malanga ko ko tau ko tau aho i aho to na ki e malanga ia e 5 kau malolo 5 kau pule malolo ai sia suesiliana tau ataina a o tonga i nusilani e fai ia e lata i muri a tiola ko e fai fika au ia tene fai e tau malanga fai fika au lata i muri i a tiola pia ko ia ai malanga ki ai e toki vahe atu pe ka uskeitari fai fai tu umu e ka upaiste ini ai ngahi le soni pa mui ngahi himi ko ia hia mau ai tangata malanga o e aho ke tu fa tu ki mu a ke motor pia e fa fofonga i neongo o nei kau foki a tu pou tua i he kau ngau e whakamisinare ko ia ki Papua New Guinea a ko hui e kau ai pe a e whamanatu ko ia o e kau misinare kau ako tu tuku ko toa pe i se atoutai na nau kau i he avelotu ko ia ki Ot Solomone pe amoe avelotu ko ia ki Papua ka uma a New Britannia pe amo fisi pe amo haamoa a ko e whakafiefia foki neona e avelotu tok fotu e korisko si atoutai ka ko nau hako na nau huko to ape ki he ki ape ako si atou tai pa te moukau i he polkalama whakamanatu ko ia hi o tau aho a o tau kei fie fie au kei i lau maali lelei pe a tupou o tau moe forau ko ene hingoa ia a papi ka ko nga nai maali pa moe faife kau na kau ia he kau ave lotu ko e ki New Britannia i he pa mo Highlandi a aia ko ia ko whanongonong at pe ka ki moutol ko ena e homo ngahi hako na e fai ko ma uko to ape a historia ko ia o e fana me faga mo puna ka ave lotu a ke ka ko lis tutu ko sia to tai te mo ka u e proclama ma vahe ko ia e malanga i hota u aho te mo ka u i he o wa u ko ia i e fano no no hota u aho o wai be ngai me a ke toki i faga ha tu ki mo i he anga ko ni e tau u tali tali ko e tau tali tali pe anga mahen ko to ape te tau faga ka to ape he ka ke to e fai faga vahe vahe kolomo vahe loto ko ko ta uni te tau kau ka to a pepe ko hai ai tau ki luku mai ke fai ake ko tau aho pa ko polo kala mata tau pe ka ke te ko polo kala malanga pe pa ka hili ko ia tau o mai teu teu ai te pile ilo pe pa mo ha pe tau ngai fa tongi anga mai ni e to fa ka ka to pe i he tonaki aho tahani ma a ko ia pe te vita pa mo linta ai ki fai nga mari e ki fa no no ne ngo wo si tu ko atu pe he mau pe si a ki mau tolo ngai fa no no la ka ko fai nga mari ko niu atu e fa malo ke le ti o ko ki o mai ngai ko ngai tala fo ko niu ko ngo ia ke ngai tapa ko to ape pe ne ngo pe e tau ki pe si ka ku fa nga tanga ta pe fe tu ku a ki ai ka fa malo ke le ti o fa no mai ai pe atonga pe fa no mai ga ko ko tu tu ko to ape i ngai fe tu ko to ape malo apito e tau mau ai fai nga mari ko ia
1: e ko fa malo atu sekretari e Maro apito la valere e proclama goia e agdudu xa dai ki e fia fini. Ka tau tok foki mai osi a e wike kaha u. Maro apito, ko e tau tai mi to e tau minite nima ki e ua, ko e hoko e ua te tau kolose a gastreeria pe a mo e tau uongo ongo. Wat pe e fai hiva konimu tau tai tai gai maro. Maro.

0: Hoko to tonu ae wa, tau wakai e ki Australia ki a uheina e London tui fua pia moe tau ngahi o ngongo. Uheina, malo e tau maoe ahoni?
1: Io a... Ni tau ko atu e anu malala. Pia moe tau a usia lele mai, malo ho tau a usia mai ahoni. Tau whaftai, mono whako mai tau whatungia pia mi a te rana. Ka koe e whae maa te o maua poe ni waka o e pie mena tonga. I he ahoni. Ka koe tau ngāhi une o ngongoi, ni lawa ke ala maa watu bea mei sene a sleli, a malo mua la marea e ho eki bea malo lele e tonga kodope, bea e sola bea mabulangi e a otkiai e tau ngāhi o ngongo ki he ahoni. Kokore pe ke u fomaru malatu e tala whakatap kakato e polkama ka whangatuai, Pea koe ahatona kwen kono fuma walo o siulai o i wafi wano, Oku lau mare lele ya tupe e tahine princessi enchele kalatu fui peka lai wal mata tu aho pe mi he kolomu a pe mi ken pela ka pe foki pe mo ta fka ula lele aton ke as lele ni pe mo ka nga we me ap ko po wo no pe mi ken pela ko e tu ko e ma we a mi lot seneni aho ni ko e aho faka of ofan la lele a pit ne ngo pe ma ki ke yo mo mo ko pe pe i he Hing hing aho me pouri o kei ha hao lahi pe whanoa ka kuhui o ku mau whafo o whapito e ahoni o ku mau ulotonga e ti chrysalis a se daimene hon fruma hiva ka te mau toi holo o ki momokoange te mau a u ki he ti chrysalis a si e hongo fulu. Urati e tau hongo ngō. Na toi me mai foki a minister whanoa mo savea mo e koloa whaka e natura atonga Honorable Dr. Daniela Fusmalohi, pia mo e ne timi ngā we, mo e whahako whatongia ki he wahe ngā Queenslandi e kolomuai Brisbane. Pia mo whakakakato e ngai plan ngā we kodoa pe whakataha pia mo e kainga tonga o asli le ni ai anai o skamata ai whatongia koe ni. Ne kamata e aho mo ni te whanau fulmato lo, pia e osia ke aho tona ki hon fulmawa lo ai a koe ahoni. Koia a koe kainga tonga mo whaho koe popo dano mo whilo a koe ni ki ngahi me a whakakerekere kotoa pe pea e malawa a e tō taha tonga kotoa pe ke whaho ko e ni ngahi whima o solo vai ngahi polo parema kotoa pe mo e kerekere ke oua tēnau toi ongosia mo whakamore hanau wholau pe alu ki tonga. Na e whaka whainga maari e eik ministani pe mo ni kau whakahoko whatungia ki he whakataha whakakātoa, pia toi whakatau taha. Pia toi whawhainga maare foki mo e community i ha ngahi toi whi mao pē o whikau aki pia mo e ngahi koloa whakae natu lā. Pa i kainga tā i nai whawhainga maare foki am nisani e ni whahoko e ngahi polo kalama whaka ike eke i ngahi le tio televisione o e wahenga Brisbane. Ko ia kua toa e wha kamalo ma tala mono ke am nisa tuk tata ni la fusmalohi pia mo e ni kau whahoko ngā we i he toi ngā koia a ngahi whatongia poku hoko atu. I he pouri koia e tō kona ki ko si, ko e whakakoloa lahi, ai pāta pāta, ai mea tonu, ai dahine princessi, Angeli Kalatu Whipeka tuku aho, ka pefo ke eik pale i mea o tonga Lord Whawhanua, ko Honorable Brett Bedley, hai komisina aslelia ki tonga, ki hono whakailonga i koia o iwa inga e tolu ngiao, ai tangata wa inga akapulu i loa ko tēne o tupo. Ai a nai whakahokoia i he tau pa mo nau whepaki e ne timi Sydney Roosters pea mo eels o palamata. Nā nau i kūnai i he ua walo ki e hongfuru maa ua. Pea nai toi whakahalo ma mata foki ai ta tau e tolu a tēne o tupo. Nā ne whotu ai pea no le koti e ne ta tau e teau i hongfuru maa wha. Ko hokoia tēne o tupo ko e toko taha akapulu hono ni mango furu maa fitu. E ne au sia, e ne fukumaka mai le historia koe ni e ne tau e tolme au. I he wa inga akapuliki. O tau wafeta e mo pata e lang ko tau. I aonga mo ngā i tangata tū e historia e akapuliki kua hoko whata. I he kua ngani, ni tau whiwhia pe ai la watfoki pe mo Jason tau mā lolo e ne wa inga e tolme au. Tau wha mā lolahi pe ki he ongo heloni. pe amo e na fra ko fatongia a no tonga ka ko e mate ma tonga ke na ha mai foki ai mea pe amo fi e fi ala he tani princesi i he mala e mo e fa fi fi ai e ne ongo famili to ko la a pito pe pe ke o matu a teno tu po ko ofa tu po pe amo michael tu po i lo ko matang singa o vai ko puna pe amo e hufanga lupe o vai ni o po ngalo o fuwa ba o lo a la balu ta mo nuwa tai pe mo lo tu te ne tu po i ho ko atu e fatonia vai nga ki he kaha o na e lo le le he po po le lo lo no fa ho ko ai misa e kai nga lot katolika tonga o se ne ni ko e misa hu fiki na o pa te le line fo la mo lo ko ne pe kia ai na e lava hono fa ma vai tonga e ke a pole lo lo na ko hoko ai lo tu ko ni i fa le lo tu sanga to so se fo o per moa ka ko senta o se si ko ha ko ni pa te le fa la ki ko a fu pe ke a tali ai ha sia pe fo ka pa te le ali ki langi pe a mo pa te le e poki o kustino me mai be me fisi o ne lo tonga i seneni Misi sa tōkula hea pito i kai ngata i he kai ngalo tō, kanai kau mai pe mohono ngai whamili, pe amu i kai ngā tokolahi. Nā e tataki pe e he whaiwa lahi i whono mafi, mo i kau hiwa e palau kia, ka peke lata ki mo i kau taha maria foki. Ma ke he me he misani, ai a koe a ngongoi ni pe a me he senta, o kulo tonga foki i tonga, ai patele pule kai nga lot katolika tonga asle li patele ita kromatangi ihane ki malolo etok fok mai ihe wike kahau. Protonga ni o pahoko ai ngahi ako hiva pa mo tete ula he kai nga lotu asle lia at i asle leni. Aia kono teo e katonga i o tau ni manoa ka koe siu peri koula a hano fotu ko ia o i kai ngalot katolika tonga i asile ni e whahoko e ni i o ike uraki o o katopa. O ngongo pe ia pe mi he sendao si a si pe a lorongo ia o kei whalabalawa e ngahi katonga o wha ko ia o i kai ngalotu ki he ta wafe wano. Pe foki pe a mo e fie ka ngā mamahi ki he hoa o tokon sekeritari lahi a sia si o seneni e neti Tupola Ramsey ai pekia hono hoa o whanga ko Salesi Ramsey o vaini ai au glotonga whai keka e ni folau i he ahoni i MacArthur Campbell Town. O boaki o whaia ai kautangatai pātere kai ngā lotu ki he witou e neti Ramsey whanapaya moi whanga mō kopuna moi hupaki. Ko lawe ka whakawha tuke ngai whatunge whai story e tonga o ngai o ta u ka ko senturi ua o lotu. Ka pe foki ke konflenise sa Swisilana tau atai na tonga. Pe a kua foki mo tu ta mo mai e ka inga na nau lawa tu ki tonga o whaka po whonga i tanto lu. Na e whakawai a sabate a lotu malanga sabate whaka koni felenisi. Po lotu a vai whonua a slele ni. Tangata malanga, whai whika wiriami o whahenga aue. He whika weni o whahenga hihi fō, pēa koe sea, ko whai whika o siu si whakrot ma o, koe whai whika o pūre pēia, koe sea swesilea na tau adaina whawai whanua o āslea ni. Nā e whahoko ai pēa mono ui e ngahi lakanga whehi ki tāki, kai pēvo ke ngahi lea mā whana mehe kakai pine pēa moe tautupo. Tā koe ngai hiwa māri e whoki. Koma whana au pito pe a tuk whao koe a lea wha maa loe tala noa la tū i loa ko hila ki tapana koe a ua au tau le kreka motu a taha eni o i kai nga lotu pe a moe si a si. Maa loe ngā we lahi o i ngai whatunge le lei koto a pe ai lotu. Koe programa mahu inga fo ou ko fotu i seneni e he tonga. I loa eni koe lead ka kohono tukanga i kina mona ko i ahano tukanga i molewa i lele e whakoutua mā ngā lo pe koe auhia ke kamata ke more ai manatu whangai whatahu ka koe dementia. Aia koe kawa au muka tukarele ka koe ia oi wahenga sene ni whaho koe ni na whaho koe atoana ki i sestoka i polo i atalaisi a ako makehe mo atala noa ke no fahoko o e fatongia mamafani a iana e tatakpeeni e milika moken ka pefoki ki a Montana Luani. Ofisa tau kei ma tau tau i e liani pego Master of Science i potunga mo ui. Ka koe toko tau pefokeni mo e tatak nga aue i he metikolo kropo koia Tonga Australia Outreach Project. Me happy si pa. Ko ia wa mana ke faho ko ka ilo pe ko tina ke fai longa e fo fo fo tu e fa ka tahani ai e fra ko ni ahua balu o a ko si pe a ko e fa fa lang lang ki he tina mo ilo ko ni ko da ni princess e Angelica la tu fui pe ka tu aho fa malo pe ke nga wala ko ni mo fa o fa ko ni mo nga o ko o fa to ko ni ki ka wa o ka ko to re ka ko ka ke ma lo Ongolele ye ni oleono, o e whakataha a e palemia o e whanuani, Honorable Anthony Albanese, a e ne whakataha mo e palemia a tō ngalo o tawhanua, palemia ha moamo babua ni ki ni i he pule lolo wiko o si. O mangato ngaini i ha tōko ni whapaanga e pule anga aslena ni, ko paanga e uangeo ni manoa miliona, ke whakaawa ha matapa ki he tau akapulu li ki e whahoko e whanuani ma e whanau whiwhine a beke whanau tangata. Nā e whahoko a e whamaoni mo a lea pauni i he wiko hosi pe i whatahani pe ko tāpeni a ngai tokoni mo e ngai whaivia a sile lea ni ke a pulu li ki. Ai au tau whawhita e ai mo whama lo. Whiwhia whakanei kau mai e kau mumui whanau ke palemia, minister ko ia o e sipoti, ka koe ngahi ngau e whalot whanua, onapo whane fotu a whiduafi, Peke Sekretari Lahe pure a ngā kabineti o whare area Paula Mau. Pea mui whamalo fōke pōpō ko ia e tāwhikau lahi leo leo a tōngke a Sleleni His Excellency Curtis Triangi Ie o CCT. Oku whakakolo fōki ai amanaki ke kawatu a Bishop Shilon Slalavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission a Slelia mo Asia. I hataha o e kaulea a pungpongi sa pate hono fumahi wā. Ko hono o whamanatua o International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ko e lea apisope o whataha pe a moeongo lea e toko ua. Ko Kerry Christen pe a mihe Free Australian Trucks. Mo e whewhine iloa mi daiwani ko Palina G. O hoko eni e whahoko eni e taimtaha ke taimi. Pa hoata a pongpongi ki Gasaraik i Central City. Ko e taha e konga mahu inga e porokala mareani, ko e konga peia a hono tau i o e whaito o kona tāpū i he vahe whanua New South Wales. Ai a kono whakakoeni a leo oi kakai ki he lao whakanganga ke tāri a hono ngawe aki ke whakangaloku. Ke whakanga loko ai whauri mo kinao tolu o kinao ngawe aki ai lau i akau, pea mo e foi akau rotonga e nau whakauri. Kake, o tau whakalo lai ke whainga maare e ko kawatu a Bishop Shilon Slaravea i e whahoko leani, ke ni wha tonu ai leo pea miho tau ki pule anga, kake pehe ki he Pasifiki. Talamonua ke Bishop e mo e whatongia ma whatuktuki a pongkongina, pea moe kau mai ai e ki e ni whra o hatau leo ki he polo kalama maho ingani. A kotu i pe mahalo te tamaka pea mo linda, ko e ki une ngongo e ko lama ke o koko atu pea me sene ke ahon. O pena ngore le atu e kumoto o kotope, o malo tu mo mea mai ka mo mea tua fatu kwa weina i London 24. Malo.
0: Whamalo lai atke te koe ueina me tau ngahi o ngongo, tau toki foki mahewi kahau. Malo.
1: Malo.
2: Kau Poupou MMT, koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua na ke to, kai to tongi reva ha o sea tau taha, pe koha te pire ha o kulupu toko hongo furu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Dat we whanoa, pia toi amuange e na wiviivi.
3: Kore whenga maari koni ke o hatu ai, a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mo mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei hapai pia mei he pure ako mo whanau wako me he kolisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O kumakatu unga ke whi ngai haki I mea ifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga pia kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni pia mo I hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mo ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee ko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whee ko a holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O ku mautu I pe te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni ko ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o ate uroa.
4: Maare ko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
5: Tro mo e kat mo e ki whanonongo ia koe ni me he kulupu ko e We the People New Zealand Community Incorporated. Ko e tau porokalam wha malo I sino mo wha feohi ki e wike ni ufa hoko e pe me he Star Hotel tua si la tolu hi wa ua Great South Road I o tahuhu. E aho pure luru e wike katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he ua PM o kua ta e porokalama ia koe ni katiki na tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo fukaifo ifo. Ko e whainga maari e ni hono whakarere I o ngai kupu ko toa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea koi ai o kua toa iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka ko toa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu o taki.
3: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanonga nongo ko e ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga. Koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Ko e hopa, pia moe lai pere, o kukilo e wha, I he mire mila. Tua sila ke whaike ai, ai whetu utaki, pia moe fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila ko ia, teke mau meiai e whoi mea kai ko ni. Malo.
6: Ko e tau taimi. Ko e tau taimi ko e... O se tau minite taha hiva. O se tau minite taha hiva pe a mei he ua. E fe finika. Ko e whainga maari koni te u... O atuaia ki whanongonongo koni. Ki whanongonongo whakataha ai kāinga o vea ila mo vea kite o ōtea. O kou kore ke hūwhanga he ngai tala whakatapu ko toa pē, ko wha a whaki atu me he whareni, Kai ata ke whakahoko atu ai ki itala whatongi ani. Ke kainga o tea kotoa pe i he vahe whonua a te roani. Ke kainga kotoa o vea ila mo vea kite pea kia hemo pea mo peau whakafuri. Mo kainga mo whakamore more kua i heni e whaifekau o sesu siliana o tea pea mo setuata tauhi mo tokoni setuata lahi ko e langa ngā ue ki he maka whakamanatu o e hake anga o e lotu i motua hala. Ko e hake anga eni e lotu pe au whakahistoria a e langa langa ngā ueni. He ko o te apena e langa a e loto o wha i he misinare ko eni ko toketā moritoni ki he kāinga o ne wha uai a e himi te au whanoa vesi ua oua na tautuku e tau wha alotu o hange ko e loto o e whiri lahi ka tau tuu i he hala ko motua hala. Pe a lotu whai ma ua i pe oua na vai vai. Ko hono whakatolonga a e hakeanga o e lotu ko ki taua o kwhawhalala mai ki ai a ngā ueni. Ko ia mou mea mai he te mautaitari atu i he api o manu vea ila i he taimi ono e fiafisa apate ko no tahahiva o siulai aia ko sa apate ko eni ke tau talatala noa ki he tokoni te tawala lava ke whakahoko ko e tua sila ko e ua hiva i he Ilford Crescent Mangere whakapapa atu krismasi hausia whaifekau malolo a manaki vea ila telefoni ko noa ua taha taha taha tolu whanoa niba valu. Pea mo whaifekau o te a ko Viriami se lupe vea ila noa ua ua wha ono ua ni manoa wha valu. Telefoni ko noa ua ua wha ono ua ni manoa wha valu. Malo, o i whamana tu atpeia ai talo fatongia koiri ai kainga o te a. Mo tol koia kainga o te a mo ula vatu ki he whakataha ko ni ai au whakahoko ia pongpongi i he taimi a fa e mo e taimi ono e fiafi a e whakataha ko ni ko ia ku atu ai e kore ki aki mautolu ke mo ulava atu ki he whakataha a kainga ko ni o o te a ka u osta muni te ua ua pe a mei he ua a te tavoi fasi ko ni ko ne hafe ko e tolu ko e tau programa ia ku hoko ta anohe mala sporti pe mo kautonga mai lei pe a pehefoki ki a venu si sili venu si tau moe pe au. Malo.

0: ko e tatai mi ku hokoto tonu ai tolu i e fafini pe a ko programa fukeni a ko tutuku ko ya tako ilau ko tatai le ya hauta ulu pe mo malpo ki na faka hoko atu e programa ko ya ki e fafini o tangata ma alo apito mo kauma ki programa pe ma alo fua mai ngai fatongia ke ke o tawa usia e ahoni kau foka atu kang moua ke tataki mai tau programa ki e fafini ma alo
1: E da malo da ma e fin o wo ngot pe e fai go ni
0: io io malo wo ngere o bito
1: oh e da tanga da tia fai to ma pe bu bung he mo ek ka ta mo re fo rate po lo clama a ma hen yo e o da tala mo ko sta go i lau be me ha ko ni ko kai e fia fin e vef to pe lu e vef fi to na kien ono a ta val wen yo o shulai wa fi wa no ya tai tai ere ek moto ke polo klam ma ko ya ko sik ta ku lau fi fi fo ku ma yen pe mo lo mano ano apa i lo ko hal ta ulu ke fo ha ka te ta polo klam i he fi fi ko ni e gi mo ke ho ka te ta polo klam to to mo fo ta ku o to ko ta ta mai fo he wan ku ni afi o bi o ta lo to lo to nga ya ku ni afi o bi mi lo ta ta u ka e to fe nga mari ko ni ke ko ri ya ha ta ulu ke ne ka mata ke ta proklama ki lot ka to ki ho ka ta proklama he fi fini ki alat ka te ko e lo mano malo
2: io alo bito e mal po malo bito te bito maka e penga mari ko ni ka ka mata mu ta proklama ta ki lot e wa fa ta ma i ma alo ma la mari e manion
1: amen
2: e klele io ku ma to ke pe gloria me fa ta ki a pena i e ko ata ko ni ko i ko ngahi fatongi ko to pe ko ke inasi pe ke to to no ma pasia la ba ke ma o pakato na u me ko to ko ya ma lo ka te ko e ko i ko ke i to ko a o tu tu e fio na la ba ke ma ma pe ma ko ma po ke pa ho ka to ka ma ko stu ka ku la pe a ko ya pe o la ma ri ma no ni ki po i po mo ke ka u po ka ma kau he kau panongo e polkaum ko ni a ki kubui mea e pai ha po tatala kia e wata ko ni ko ki kau e pena no whakakano pe whakamoi. Ma kore koto ngai mea ni wapa se su kristo ko alo kako mawiki. Tamai, ma alo ki lau maare manan.
1: Amen. Ma alo api ko hau ta ulu no tung tawa ki ulu ngata ma fwe kainga whanongo ngu te i tamaka. Ko e kore peke u a whatapu ki he e hau o tonga, pa ko e la a o tonga ko e siasi tupo wono, ko e tui o tonga ka maa fuke kuin fi uhu mwe ha mwe ofu, i he filaf ko e ni, pa ta pumhen ki e apiko atalanga, pa mo ha mta pule. Ange kuki ipan speke ae me a ati, pa ta puki e adai katnari ka maa fuke ae o tangai ki pa tere pe fra tap ke tong ko pe mi mai ki he o kalam ko ia tangu lau pa mo e at ko ni ko kai a fi fi ke tai tai re ia mo to ko pe kai na fano mo ye tau pro kalama pe fi ma be tau fo da ta ma he nga he fef pe ni nga ke tau re a fra tonga a ne mo tau he nga mai ke fo no molin ka ku tau ke po ke po ke pe tau ko lo fo nga ni ka ko tau ma tai ko lo a tau re a e ku tālai ho tau tōngā rau ki tau tōru koe tau whanonga mei pia mi he kolo whaafuofu koe ko tōma, whanua ko tōma. Kai tuka nua e hau tā uru koe tūngai tā ki polo kalamaha no hoko hoko, e tuka ripeha tau ki tūngai pia tā ki whanongonongo, whanki iongong, ke whanonge ha taka ai ngā whanongo, ka mā fwe ka koe sututuku ko tōa pe, whanonga mai i he ope, ke tau polo kalamaha, ta toki hiri ata toki hoko hoko te peha ta tala tala noa ki e tau koristu tuku he ne whono ngātu i he roto ngā ni ki e kaha ona. Whafoket ke te koe e hau tau.
0: Hau tau, mahalo ki i mea mai ne ne ti.
2: O te peha ki... Ia. Ia. Oku pepeen.
0: Io, kona ke...
2: Wangato.
0: Io.
2: Io. Koe, te whanga ki o ngongo pe ki he ahoni mahalo e marupoku o si mahino pe ngahi tō e kau tangata lalahi me i o tau se akare funga vaka lotu ka mafo ke korisko takuilau e mainani mo e mana ko si tau kamata pe ya tahine ta po ko ya ko sista kalo sikimet ne to tau ya astreleria pe ne pakata to pe patongia e ka korisko tuku pahenga astreleria pe heliko ya pe tau hoko mai ni ki a pelela pita thompson aunque mi IP Marbona ta IP o ponga e to IP ta costo tu cum fa cato e fatonia coia e pa po papito e ono fa cato e fatonia ki a pere la pitan ni ango peco e tanga ta i fonua no silamo ani fa hoco no na e o wau e ta o wa fa tonga te a coia coia ango pipi mal po cui e to fatonia coia pe a Pamuri tōko aki ku tau tōki si tō atue ni mei tau tangata ai ki Pātere ia Pātere lini e whala moeloa pai ke whao e tangata koni ki a ki e pono koni ngai ngā au e lawa mea kone tala no whiunga ki anō historia ka kehe ku ne tō tō tau e whala hola e tangata ai ki pea pahoko pe no ngai upatongia i okalani ne ka inga lotu okalani mohe militoni la vaia pea papola tia ki tonga uhiko e ngai patongi ne pakato i tonga pea ne mui mui folato ai pe kau kau kau mua upatongia koe ka inga lotu o vahinga okalani mohe militoni pe poki ki he kau kustutoko pea papipia kuhiko e pues la que te si o ku la va peo pa ponga esta todo lo ito te ni pa hoko e ai o guia y a lot like a bob oi maufanga pe brausi ki he ki he brausi leva no pai no terio ki ki a toka koe koe kundua koe a ku ki a
0: e hau ta ulo ku kai ke o mai mai o
2: ne ngope ko tai mama ka ku lava tinai ka tinai mapo e ku o ma du ma no pe ma ku ka ke sai e bise fine ile ko ni o pe ni o ngwa tu
0: io tu ma o pe foi fei tu ko na tu ma o pe foi fei tu ko na o te to nga u nga ka yo ngo ka yo ngo le re mai e a e a e ka pa te to nga u nga u holo e yo ngo e ke he ta o ka ni ngo ya e
2: no fa pero fa si pe mal poco e un ojo fa fi con la que fa cata tu e corsi e ajo e corsi ne fa o que fa te cosi pe a pues mago un ojo fa fi e a cata un cosa la que hand over aquí o ta u holo la nivel multi purpose a ho ne to que hand over aquí que por ya como fa na la que na un ojo aquí mago un ojo pe ya con la que va tu e momento ni mal poco malo
0: Alo pito e hau kusioko tu mao piku kake toi fu ongo kovi mai e mea ka pungu lehen tai nimi. Kani ongo ia ko whanongo ki ho ripoti ko e uto tau e ngahi ka unga i tangata ka unga e ka unga i fifine foki e e filave i mei tau kohonsi si ta bohusi si ta kalo sikimeti ko e bureako e kutuku ka unga foko e fayako e a kawa e ta poko ni e mate a ki lahi ai korisi I hono whakalere mai, hono lere i mai a mā, mi hono taimi, a o mege taimi ne si maro olo mai ai. Ko ia kuwe ia o whalahi au pito ki he hinta apu u koi ni, ko e ngāwe lahi, pe a ngāwe maungo o ngā au pito, hono teu i o e whana wako he taimi ne ke i api ako ai, ka mā fuki ai he taimi ne pure ako ai. Kai ngā tapi he ne pōpō mwene tokoni, he ako lolo tonga,
1: nai to po po rahi a to be foki ko istu to ko e how ta ulga ma ka ino fanong pe aga ya e ai manatu mele a pito ke tahi ne ta po o men ngahi ngawe lava me na e fuka hoko i he rotonga ni ngā aui he kori si. Pe kai ngā tai, tau unwa e fuki a brother Peter Thompson, koe ko pureako tutuku ia, koe whaiako, ka koe taha enu e kau tuki mua i he kau whirela i he taimu ni nau ngā aui a ngai ki tāku i lau e hau tā ulu ka mai ka inga whanongo. Pe a kau leo koe mo ui a whirela a Brother Peter, na e konga lahi e ne mo ui e ne tōkanga e kina, ki he kori si. Ne onge ne hiki whanua mai he taim ne foki mai ai ki Nusilani, ne kei lau maare agi pepa, ne kei mo ui agi pe a e kori si tutuk tāku i lau, peko fe pe a pe ako ne iai, ne lahi fuki ne ngai nofo i Marceline College, pe a he ne nofo ko ia, ne tau ngāu e agdatolo a Marceline hange pe ako tāku i lau. I he ni ngā aue ko ia e haru tā uluka mai ka inga whanong. Pea kua ia e whiawhia lahi he kawatu i hoko sia hono aho. Ne lao me fogu mo pereto hiki pia me opatiki ka mai ka whaiako tutuku, me ka kosi tutuku toko lahi. Nā kawatu ki hono mea whai hiki ka mai ka whirela toko lahi. Ngā hi manatu meri au ki toira ka maa fogu ia e ai huelo koula koen he tau no fua pātere linde fula moe loa. Ko e taiwa fitu ni mā, he no kamata koe e korisi i tāku i lau, e kamata i he apiako St. Paul, na e fotu koe i Sato Mikaere, apsiasi, ne kamata ia e ako ko pātere linde fula moe loa, na ne hanga o tatakia e palokia i taimi koe ia. Ane pōpō lahi a mita pāte e rine ki hono tataki, hono kamata o tāku i lau. Whi pōpō a ki pia mō pāte re si o whinau, ka mafuke pāte e lawa e nosi. I hono kamata koi a tāku i lau. Ka wai manat mele a mita ki he tāna taik pāte re koe ni. Ko ne hiki atu me tau nofo. Ka koe kau maka koulain he tau nofo i he whilawe i mai tau koristu tōku e hau tā aulu. Koe a kuata e whikau ngā mamā, ke ngā he kupu whikau aki kotoa pē, i he mōre atu e kau tāpō, ka mai whirela, pia mai pātere koe ni i he whilawe i mai tau koristu tōku e hau tā aulu. Ko tui koe tāpi mhalo e tau kau koe mei pa koristu tōku ne kau i he hiki atu he wike koni ko toki osi, kake uloke he uloki hingoa ka koe Fake Ramsey pia mai Australia e hauta aul kuke mhakata piko Felice piko Saresi kake umbao ke hingoa ka koe toa koe ni kuia ia si aola mo siolo pia mikau tamu koe ia fika ngā mamma hai atu kake nautolu e family ka mai ka koe shututuku kotoa pe i he mole koe ia me mipa koe shututuku koe ni ta fok merea wa e hau ki he konga koi ai whakahoko e aho e korisi na e toki tautoki si tua me iai, tau whakawhiawhia, ki whakalawe lawe angai pē ko whanungat ki hori pōti, e tau whuaki whukia e pa anga e tahamano he korisi tutuku, ki he korisi lolotonga, ki whakalawe mai pē ko e whakawhiawhia ai se niti koe ni, ke whanobe kia he tau kaunga a whanonga mo kau ngā koe stutuku, nā nau tai whehu, me nā tolu a mui, kai ki tā ilo e tau, ka ku maho inga peke tau whelo ngā kiki ai. Whoki atu, hau tā ulu.
2: Malo apito malpo, koe se niti koe ia kone kone po aki, ne to o ia me he tau, me he tupu o e tau se niti investi. Aingo ulotonga investi koe tonga, e to o mai se niti koni, koe pengo me pangataha mano. O lawa ke pua ke atua ki he korisi lolotonga ke toko ni atu ki hono ki operating cost kan kua e korisi. Koe ngai u mea pokea ku tau siope ki he pua o e tau ngā ue. Ai kamata ke au ngā atu e panga ki se niti koe ia malpo ki he korisi. Ka ne eongo ia i he taimta tau peo. kotui mahau ke tau ngai fōtūtū koi koi ki he tau sēniti koi aku e toki whai ia a mui mo tau whamapopo ta whakuyaki ana hano malu pia mono tau mua koe sēniti ka kage ko tō mai sēni koe a wea pua ke koresi koe alo ai pia ke whitu ta tau koe aku e whamalo ki he ki he koresi tutuku he ke i mauiwi ke ke puaki Neongo ne ta toksi tu atu me he kufaka more ko ia ki e ko ki he holo. Au ki whai pea e vai vai manawa ke tokon ki tau whanau i toma.
3: Malo abito e hau ko tui beke tui ki whua maala ala be ki he tau kau ko si tutu ko whanongo mai. Ko e waifu ke tau paanga aku invest i he panke i toma ko e paanga taha miliona. Ko e paanga e ne tau hanga o invest i he ka mana to ke si peri ko ni tatou si tu a mi ai pe ko e e ta na ko ne tu ko ne ko ne ke to me meta ta mano ko e to mai a pe meta u investment ko ya pa na ta milion na ko na ko to nga i he panke a ko u la ki ta ko tu ma ko e ko e ko ma ha vin ai a ta si peri ko e ta investment pe mo ta holo a ta to un mai be ke ta holo i he no o se ad un e vakaya dun ke e glava tfo ki tonga ke mia fai ki mo vakai holo i tau holo i ono osi fo ki ki ka ha o gi a komen i fra of of bengi fa non ga ta ka ga fa non o e filavi me tau holo e ha ta ul
2: malapito e malpo ne hili ko ya e ai la va patongia ki ta tanga dai ki pe pe ka pa dei ne ne ma wale ai pe pe mo e ka tanga ta komiti ya pito amala pe po ki krisna kwa pe mo johan lopet pe mo puria ko ke ma ha mo pe ga mari ke ma u pataha tu ki he holo ko e winga lai pe e o e ko tangata foko yo hani ko tangata ya ku i he mala ko ya o at aku ya tinga umia mau inga nai pimau ke mau kisio ki ai pe a ko ula ki pe po ini ko pi labi ki ai mal po ko e o tau tau lau pe ko e ko koloa e kunga ko lava whakahoko lang ai ai holo pe a whakalahi ai kalani walu ho o tau pe pe ko ko liunga
0: How da ulu ki mea hai ku kai ke ongo mai how da ulu
2: lahi
0: marbo kapau ke e whanau mai marbo ke ke
2: ako e ki pukahoko e i loto ai ako e ke ula ki pe ia mea ko pi e lau ki ai ku whakapo papi marbo marbo Tera tau ki unu e.
3: Iyo, wongo tai nimu.
2: Iyo. Malo. Koe, iyo, ko tui pe maha pena e misi atu e ngai konga koe ki mua ka ku pe ula ki e poini pa po fa pitu ko lava no nga la nga holo ki atu unga ko lava ke ngau eaki. Ai ke poini pe ia ku to mua o atu. Koe ua pe ki ai koe i he ki i sio vai vai pe e ka a kuia pe a mi Johani ki he langa. O ku maratui foki ko e ka tuko ni ku o osi hand over ki ka ko hono whama opo opo ko e tau ngā we pe mo hono whakapekia ko e tau alea pau te kia ki au ki ai pe ko tunga e koko ku iai ko e ma siwa mamo Johani ko konga pe ia e tau ngā we a manaki ke hiri ko hono hen mai ko hen o wamba koe ki e koe tau taha ke tau hanga to ripoti anga ki e katahalanga. Angai u mea peo pia mao ke whakarerei. Pea i anga koe masio mo Johani. Io o kia pe ngai u mea pia mao ke whakarerei. Pea koe mea koe ia e toki o ate ngai u whakai ki ki ia ki e tau komiti kolopolo ke nga sio kia. Pea koe ia i pē mā ngāhi unau e tau warea pāu malpō ku pē mau ke whakakato hange ko ni koe
0: Marbo, ko inga motu motu pe ai me aka ge on le rei mai.
2: Ata la no ko ke ko ha ko pe ka wa ke no si plant.
0: To pe da minute u a pe o se da dai mi io kata ki ha da u to pe minute u a malo
2: io ogu ogu atu
3: Malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo pito malo
1: ai o da tam gusto to ta ku lau a ko ni ko kai kamu to mi mai pe mai na katu ke ta program da ta ko ai fa o se ke ta ku lot ke ta ma tu kama ta be ta lot pe ta ma tu ke pe lot da lot of ta mai al me lau mare ma on amen o do ma ma ko e pa fita ye go fa ha ko ke afion ai kama ta na e program ma pa ma fa ma lo ho to mai pe hai fa ha ga pe program ma ko fa o singa e Faita begina tonga ka kostutu ko tope ka ma ka nga fano fano ma ki polo kala man tonga e fiaf ko ni me nga ga pia ma toke fa ko nga fa tongia ma un do tope ni fanga alo ko se su ki sto ko pe ko ma e ki amen wa fa da mai mo alo ma la ma le man yo ni amen ma lo bi do te
0: fa ma lo ma lo bi do la vere da programa mo to ne mai i ta wa hanga ko fra fe ko ne fa ma lo po e ku to ta be ma hina ka ko famalo atu ke te ko mar popa be vokal daul la va ta por gama ko ia ki e fa fini malo apito ko e ta ta mi o sta munite wa ni mata me to luka o atu ta tu ako ni te ta to ki ho ko atu leva ke ta por gama o ko malo
4: ko i fa fe ni ki he ngahi family pou pou ko toa o e timi akapulu ai mate matonga kainga MMT me mai he ko fe o hi fa family ni e kai ko ha fa ta ma me to ko ni pe ka mai e to na ki hongo fulu o okatopa ke ta u ka to anga e ta we fa ngo fulu ai MMT taki mai ho family ki he trust Serena e Henderson ke ta fe o hi mo ka tu ki mu a he mala eni ke ta fa nongo ki hanga hi va he va he po ta noa pe ta u lau ka u aki ho ta u ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga iye feohi whakatoko ua.
0: Kore whainga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o atu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i fonua, moe fefine i fonua, Mwe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapai masani o kutakai a te uloa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whee koa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko e uhi ko si whakatangi mai pea me i hapai pea me i he pure ako Moe whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea moe hapai ko toa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whē koa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whē koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea ku ke fie mau, fetu taki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o a te uloa. Maa ngamari koe ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai
5: malo.
6: Romo oika atmoa ki whanama nongo ya koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo sino mo wha feohi ki a weekend iu wha haukai pe mehe Star Hotel tua sila toluhi waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke 1 PM o kua taa e porokalama ya koe ni katiki na tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakarere i o ngai kupu katoa pe o e halafononga o tau iai. Pe koi ai o kuatu ai e whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama wha maalo sino mo wha feohi ko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto ia e kulupu We the People. Wha papatu piliki tala noa o fisa fitu utaki.
5: Ko kore whenga maari ko ni ke o ataki whanongonongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, ko e fwoi talo tonga, ko e fwoi ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau meire, mo e mahoa. Ko e hopa, pe me la i pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke whaikiai a e fetu utaki, pe a mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pe a mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e a fwoi mea kai koi di. Malo.

0: ko e tapitai mi tau tamini te ua hiva ki he whā i he fiafini. Pea ko tau programa whakeni o kuhoko, tori fo i a kau, pe ko alas i, whakahoko atu ia e te vita niurata i he fiafini, pa pe he whoki ki a petura tui one toa. Te vita ko tui pe guonga o lere i atu pe a e programa, pea pe he whoki ki he whafofonga la o gona kumo o programa mai i he fiafini. Ko e... Foi hiva kwa ni nau tae atu te vita pa mo petula ko e me he to anga se ti ne umohe pe au misi ta mahe toko taha kwa ni he tori o te talato no ingoa ka ko uhi nga o ku ko ene aia ko ene vi so ne ki he ene me ako uhi o ku ofa mau pe ki hono ki family ki tonga iyo aia ko ene pe he ko e fo hiva ko ne kore me pe fo hiva ne umohe pe au misi o kune ave maupe ene ki itokoni ki hono whamiri ki hono hoamo ne ki whanau itonga o kai whawawawa pa o tanga pia ke to tani iyo kai ke ke tala ka te uhanga o whakahoko atu ai mahu inga se o mou he ni pe tula pia koutui pia kuke kau pia mo koe i he ofa koia ki tonga te vita ka fokat malo
1: malo ufa malo atu te tamaka yo no mai e gifo i kamata lele i goe ke whai akse ma polokarama pia mo petula atu ene toa i he e vea whakoroa koe. Ako kore pe mua ke tangawa ke pe mua e whonga anga maheni pe whai ake pe ma polokarama ko e tau whai ake pe lotu uruaki ane nai u tau ke i tafe mai pe ngahi keresi ko ia ke masi lave ai pe ai. Pia koe ia ko whakamalo atu e te vita ka uma o mo ka unga oe mo mo ureti o no ke o mai e whainga maari e koen e te au pa mo petulatu e ne toa ta haia ka taki klupu o e ngā oe i o mau wahengani i Hawke's Bay ke mau whakahoko ai proklama hanga maheni whakawiki e ua koen ai RSE pe ko e kau torifoi a kau koen ai puranga nusila ka aku lave maari e ai ai kau ngā oe me hi tonga mo e ngahi motu kehe o e Pasifiki. Ko tō mua tuku ha whakatap ki a Hawaii ka mā ha matapure. E a i he ngahi whainga maari e ko tau lave ai he ahoni ke whai ai ai polo kalama koeni. Pe hange ko kulau e tau hūwhanga atu pehe ura ki lotu nei kamata aki e tau porokarama ka e hoko atu mua a e porokaramani. Pea, e vya vini o kumai heni ai pea mō petulatu ene toa, ko e taha ia o e kau taki kulupu i he ngāhi whāma koeni a e Mr. Apple Limited i kunau Whatefito, nau Pisnisi, i Hawke's Bay, pea ko Hastings. Ko e o vahe foki, o e ngāwe koeni i he i he RSE, me he pureanga tonga, o kia e kau lia i soni ai, o kia kau ofisa fitu utaki ki nau whai ai ngahi whea rea rea aki mo tokoni ki he kau ngā ue, i he taimi kotoa pē, ka ki ngā tabe kau ngā ue, ka kua ngahi kau taha, ki nau whai ai ngā ue, ai aku kia ia se fita hauri, pe i he sone uraki ia, mi okalani, alui fwe ki Bay of Plenty, pe a moe motu ani, te vita nirata, mi he sone ua, ai ako kamataia i Hawke's Bay, alui fwa e bewa ki waringa toni. Pe a koe sone hono tolu, o kia pita a kau ola, fa te fito ia i neo sone, ka une tonga e katoa ia ai motu saute, pe a fika whareva ko Marcella Kaniwalu Fotofili, ai aku peisia i Okalani, ka une tonga e fa katoa ai hau eki whewhine, pia mo ngāhi mea whekau kau aki pē mo e ngāhi tawha keke kā tō koia. Pia hange ko kulau ko e whewhini, o ku omi a e whangamari ko e prokarama, ke whai atu e me he sone ua, ai a ko e sone mo tuan, whatewhito me Hawke's Bay, hange ko kulau, pia kumai hen pia mo petura ke whai prokarama. Te ula kamata aki pē e ngāhi o ngongo, pia toki konga hano ua, ma fetano aki mo ma fa eke mo talano pa mo petrato ene toa fega o ki pa mo proclama nga we mo nga hi ola lele mo nga hi a pole mo nga hi me a ke o fono nga nga mo nga we nga ka te kama ta mi he o ngongo o ura ki o ngongo o ku ala o ku amana ki ke folau mai i he wiki kaha u ki ne Nusilani, ai ngā ofisi alonga me he potu ngāwe, ai nu go ngā utoka ngā i go ni ai ngāwe RSE, ai au ki ai na Reinoro Lakai, te amo akusita polota. Te ako e kongalahi o e na whanonga mai, o e na wholau mai koe ki Nusilani, ke na kau mai ki he ke te wake atu koe ia ai konferenisi, ai RSE, poke konferenisi, e kau tolu foi a kau whakatau, e kamata ia i he aho a fitu o siulai ke aho tolu noa i Wellinga Tone, pa te mau kau katoa atu kiai, a ki mau tolu e kau ofisa fitu taki, te a moeongo ofisa maarunga koe. Koe ua e ongo ongo, kwa mana ki foki ke wholau mai, ai Ek minister o e potu ngāwe, ona po whane fotu fitu afe. Ki Nusilani i he kamataanga o e mahina katu u, o ku ki he aho fitu, ke kone whakawhainga maalie ne taimika mea mai, ke whai ha aahi ki he ngahi whāma, o kuia i kau ngāwe, ke whai ha whetau laki ai mo whakataha, mo i ngahi kau taha, pa pehefo ki he kau ngāwe. Pa kai ke ngata ai, ko o si fōdudu, mo i ngahi porokāma, ke nau whakataha i Wellinga Tone, pe mo ek minister o he tawhaki koia, o he porokāma ngāwe, mo i ngahi kupu whakau kau ako toa pe, i he potu ngāwe, pe aku whai teuteu ki ai, ai mātu a ngāwe i Nusilani ke te umea mai koe a ek minister ka koe fuafua a ahia a whane i he ne hoko koe ek minister ki he potu ngāwe koe ni o whamaru maruai ai RSE. Koe tolu hange bego ku whakarea koe e whahoko ai konferenisi koe ai whakatau ai RSE i he aho moni te ua fitu ke aho a tō pureru tō unoa o siulaini i Wellinga Tone. Pe a kuros mao katoa a ngai fōtutu koia, ke porokarama koia, ke mau kau atu ki ai, whanongo ke ha e ngahi ola, o e ngahi ngāwe, me i he tau uanoa uanima, ke uanoa uaono. Aia koe ne tau e ne taha hiwa o e porokarama talo e ne kamata mai me he uafe mafitu, koe tau kaha ureva, e hoko rewa tau kahau ko tau anoa ia o e programa RSE ka tau si rewa ke he ngahi lelei mo ngahi ora mo ngahi monu ia ko la vea iho tau kāinga pe me he otutonga ko tau e ngahi ongo ongo na e whaifoki a e whataha pe mo e kau ngawe pe mo e kau taha ngawe koe ni i Levini i Woodhaven pe mo nau kau ngawe i he tūsite, ai lava ki ai motuani, o whai taranoa lelei, pia moe kau pure ngāwe, kau maa ai kau ngāwe, pia moe tewa i pefaka māwae, pia nai si foki atu ane afi ki tonga, ai kulupo e ua koe toko tahiwa whakakātoa. Ai ko lava e nau ngāwe i he Woodhaven, koe business koe ni i Levini, ai kau taha koe ni koe Woodhaven Garden, ai a koe nau tefto i business koe Vesta Polo, kalasi ke heke heo Vesta Polo i he taimu koto ape. Koe o taha o e ngahi o ngongo, te whaipuke lava mai he pule lulu ki Hastings o whai a e ui e whakataha whakatoa mo e tomo kau ngāwe koe a ukurotonga i Hastings i he fiafi pule lulu ai a kei toi ai e kau ngāwe koe na petula pia mo e mako e kulupo e wha pe nima Mr. Epolo pia mo e kulupo e ua ai Apatū Farm pia mo e kulupo e taha ai Thornhill i Hastings koe whataha koe ni na whaka maa whanau bito se mau whiohi pia mo e whanau koe ngahi ola le rei ko toa pe o e ngāwe koe taha o e ai whakataha anga i he lorotonga aho pure lulu koe whakataha mo e kau pure ngāwe o e ngahi kau taha nge koe Mr. Epolo, pape hange koe Apatū, pape moe Thornhill, koe ngahi iola koe na o mai me ai, o ku ola le rei au pito, pe au ku nau, ihe he, season koe ka hoko, kamata ati o ka topa novema, una uloto ke te fatola hi mai ka unga ue pe au fai ai e fie fia i he taimi ko ni ko ta foge ma hi misiona e pranga ki oang ma ube ha fai nga maali ki o tau kakai i tonga ko uhi ko ta ma unga ue mo nga hi mea pehe pe a koi au fai atuai ai ai la vela vea tuke nga hi ongo ongo ko tui ko e nga hi ongo ongo lalahi katoa pe pa ko e fahasi pe nga hi ongo ongo la si hi fok mai fok pe mo e se to atakoni o e Wesiliana i Hastingi a Paula Huahulu ka uto iu ibe fok he siasi ke ne hoko ko e Five Cow o i he tonga e kau RS i he motu noa te pe ako ilo pe ko o kui i he motu sau te o te hoko atu pea i a talo ke ne hoko atu e fatongia ko ia o ko i Motueka, Nelson. E a kupa te tala monu ke he ongo se tuata koni, ke ongo Five Cow, ko tuku pae na mo ui ke na tokoni mai ki he si tau kakai tangata kakai fifine, ko nau si lava mai mi tonga ke uhi ke kumi ha oho fononga o mo ui ki he family ka uma a e siasi pe mo e fonu a whaalu kua. Ko e osi mahalo ia e tau ngahi ongongo, ko uloto pe mo ke u, ko e konga hano ua e tau ongongo, ko fe po tala noa ke pa mo petulatu e ne toa, ka ko kore pe heni ko o petulatu e ne toa, ko taha pe ia ka utaki i o e ka utaha o e ne Mr. Apple New Zealand Limited i ko e kulupu ko e mi ewa, pe ako ko Mr. Apollo ko nau tolu nau employ pe nau omi toko lahi taha koe ai kakai tonga ki Nusilani na e taimi koe na e toko lahi bito ko ke taimi nu noho pe toko uange au tupu pe ako te amanake ni te whalahi ake pe e na ti pen pe me ni fe unu aki holo o te fito i he ngahi accommodation kako loto pe mua e petra e ta no mo ka ko kore te mo ke ulo ki fata no mai mo ko ha e tau na kamata i ho ka mai pe ko ki he pro kalama mo ya nga ho faka ho ko mai na ilo na ke u ke i tala bu si e ta no ke kamata mai pro kalama ka ko u ke ho ko ma tu tu ta ku fa la la te ka ta ha pe mo pure nga ke ho ko ta club pe me he kulupu ko na motor pe me ewa ka ko to kwa tu ke ta kama ta ke fehu go ya petro malo
2: yo malo obito malo me pa pe de david e go be ke ufa nga drive nga ita fa ta pu kama ta ke program ma ke tini ka tu ke ufa nga drive e o ma go mo la ve pe go i mo pena go si fa go ke program ma go pe tla dio ne to ku au ka mai ke program ma ni e wa ta to no fononga mai ai o ngo le ia bete ta
1: koi
2: na ku kau mai ke pro kalamani e wa feta to lu o fononga mai ai e fo ka ngata mak mai pro kalama ka mata e pro kalama ka mata ko ni finding ai ka mata mai nove mai a fononga mai nove mo fo ki e wa time ko me be mo sune o au ke lo tonga ko ni hoko ko ni covid e o poklewa no foi tonga o foi eso in liu time o to sok na ma gwende pro kala ma gwende winda ai na to kale wa wi e fe pueli o to foke ai septembro talbe mi kama ta ko ia e foki mai pro kala ma o si ai covid i he wa se wa ta hana o le wai ko ta tu e pro kala ma gwende Mr. Apollo pero tai ni miko lo tonga hoko ko e tak grupo ki toko i fana we toko town o ma u o ka ma ta ma ke te mi stai polo i e va hen hog spay e hesti malo do get
1: malo e petula pe ko fi fi apito i fata no ko ke fai e ke me en na fata ka nga pe ko te to mo ni e ba i lo be ya e ka ma hile ko ti ko nga klupu ko ni Mr. Apollo matu na na recruit na na om kakai kamata be mi tonga eki ewa hapai va va upa moniu atop tap nuo fo oku de oku keye o sia nga hi o sia nga hi nga hi nga hi fonua nga hi kolo nga hi motu os more na nga hi kulupu te augia nga hi motu o ke tuma na nga hi kulupu pa te fatola o me na ma o hele ko ti ko nga hi kulupu nga we ko ni pe mi e wa ko nga hi kulupu a mana ko ta haia molele ta i

0: Ko taha foki o i ngahi whakaukau, mana tu i e petula, i he social media pia moe o pe na puto pe, a ti peiti ko ia moe ngahi paloparema, moe ngahi lele i kakou whema o pe, ke ki karanonga i mua, ke taula kamata mua ko haha ngahi lele, o ku wausia e koe mo family, pia moe whana unga oe kuku ke o mai, i he polokalama whakalukfua. Maro.
1: Io malo bito e de vita e sai la se ugi ma una con la contigo io che o non le lei che mono tabo che con io per calama che ti ta no te e ti au ba mai chi fa na con ma o ma va fi mai per calama tu che si fa na con no in asi per calama con io al si skin con un ai tabo che mono ai le io nei o ku ta hanu ta tau pea ko tu ya mahalo si e ki taimi ko ni a te vita maka maka ka o ka fo mantala nga hile le ko ya pea ko tu e te vita ko no nga hile le ko tu o si e lo fa lu fo pa to to fa o hake ma be mahalo programa ko ni a no le fa lu fo ke fo noa ki o ta fo noa ki tom ai programa ko ni bla ve ma o ki grupu to ko ni ai grupu ki he ki pe mo mo tuan pe fo ki he ki fo noa fo lu fo ai ga ko ya pe to koni la ya bito por kalama ko ni ki anga tau tau hilo tu yo tau ki fonua to po anga ai nga si si ga ma ai to koni ki nga ka to nga misinare ga ma nga so afe o nga si si to koni au bito au bito por kalama ko ni ki ai pe kai ko ya pe o le la ba la nga fa la la ka ki nga family fo fo tu tu ai hange ko ni ti ta no mahino pe ya ngai family na na tupu haki ko mai vene pro pra ma la la ngai ki a fore no kwa ngale le kwa ngai kwa tapu a pe ya tokola hi na na tupu haki be he se fono ngai ki a lu lu tai ni mi ya mi ale le ko mi ale le le ya ngai api ko to be na tolu to ku na ka mai ki pro kala ma ko ngai langa fo kala kala ka lele ya pito o ku ma o pro kala mani da ko tu ya ko no lele ko ni ko pro kala mani e te visa ami ko ku fo ha wan fa ni nai ka ko fo manta la ko lele e ti si e ki tan ko mai ma ta wa ko tu ko no lele ta ha no ta tau e lele yo e pro kala ma ko ni ki e ku ku lu ku ka ma ngai ku lu ku to pe ko na fo mai fo ka ka to na fatu ke ko ni pro kala ma ar si ski malo pito te vida
0: malo e petra ku fa ma fa na fokus o tan no pe ku ma hino ke motuan ko ku ku ha ke ko sio pe ki he mi he historia mo re ko ti ko mo ku pu fo ki pe mo mo to ho me tu fu vai ko tu tan no e wa ta mi mi ka no mo be fo ki o no wa ko ki lo ko tu fu vai ko e o ku o ku ko lo be ku mari mari ma a te ta maka ku ni ilo ngai e ngai historia i lo loto an fo ki ni ilo na ki ta fa historia ka ko no fo mare ia na ia e tai mi na mi grupo e ua pe tol go
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Ola hi pe e wha. Ke nau tonu. Tau whara tola hi pe e wha na uia ke nau whai ha. Whao hanau ki mea toko ni whi unga ki mahina koe ni nima pe ono nofo ai tonga. Ke keu ke whoki mai ki programa hoko. Ka koe tūnga kia e mau ki kontena, pae mau kontena, teo pere pao e tauni. E te waka ke mau taimi foki i September. Malo, Vito, David.
1: Malo, wha malo atu e betura e tāno maari, mo tāno rere i koe, mo whakatuple kina. Moe, hange koe tau sio lolo atu ke hoko hoko atu koe ai ngā ue pia moe, ke whakatuple kina, ai whae ngā maari e moe hoko hoko atu. Koe taha foki o ngahi mea utokanga whakalukufua mai kia i ai pure a ngā tō ngā, pia mo ki mautolo goni ai kau ofisa whetū taki. Ko whae o mention mau pe programu ko toa pe, ko e kore ki o tau kāinga tō ngā whakalupua, ko tui ko ngai pōre e, ke nau pou i mua e whānau ko ku o mai ki Nusilani, e, ma tui tau osi ilo ia e whānau fiu whenga ke o mai he visa e veewa, pa ke tari, ka maare ke hu mai i po kāma arasi i, pa nau whainga maare, ka o mai rewa ki heni, pa rewa kāinga ia, o kunangla to o whakaloto lahi ke hola, e ba go o korfa mori mori ban ta no ke isi go ya ka go loto pe ke ki love ki ai he ko no mau mau he ke sai ka ta e mau mau be ai to ko ta he go si hola he le ko ti fai go si e mau mau mo family go ya mau mau mo ko lo go ya e te mau mau be mo si asi ka go te mau mau fa fa ta a tonga whakalu fua ko taha benga he uhinga tu usi mau bea whika ko tonga. Ka koe ku kore pia koe koe hao ki pou whaka osi kei ka e osi e tataimi.
0: Iyo, maro mito e te wita mau whanga maari e. O whi whala to lai pia uia e i konga koe ni mi he. Kia ki nau tolu koe ni mi nau tonga i heni he polo kala mahe tai nimi. Mo ki nau tolu ama naki ke nau o mai a moi. Mo ki nau tolu no whaka amu ke nau fau mahe polo kala mani. O tahi a ngai whare i ko whai ki whanau ngā aue. Pea ukei peke iai ha konga ia o e taimu mawi heni ai e ue sia i he tawhako ia ki hola. O tarangia ki nau tolu, ko tu iau ia hange peko ia ha toko taha nofo whonua i whonuani. O kurai hana taimi a uke nofo ai i Nusilani, he taimu ko uke nofo ai tonga. Whakapa apalahi au pito ki he tawhaki te tau taranoa ki ha whalotoa he ngai community, ngai whetuku o ma nofo ai. Ka koe kauia ngai konga wha hoko ai palo parema kono toi whakalotoa he ngai whaamiri kau mai ai tau whanau o hoko ai ma wahi tau whanau me ngai anga. Ea ko whalotoa lai biawa nga tolu ko hau au me to ngā ko hangea hau au nofo inu silani. Ko whok beo ki toko ki hori tehe mai na whaape nema ke toi whoki mai peko ia o ngā au e tāna keo sēni. Pea ko tui au ia ko whalotoa lai hea ki nau tolu ko mana ke nau toi whau mai e polo kalamani. Kono lelei au pito. Kono palo pare mani hanga ku tāno a gai whafufunga. Koe hoko pē ai hōra aia, koe wesia pē a kako, e teke si wha ofa halo ahi whonua ni uloa ki ua aia, te palo pare mani peko tau ki whonua, kono iku a ngāin, holo ki a tau ngāi whika, mole a tau ngāi whainga maari, kau maa ngāi whainga maari, ho toko ua, ho te hina, kau maa ho whānau ke kāu. O tu koe ki koloa lere i pē mea te au, te wita ka pau, e au sia pē a toko tāhu, au whakau kau ke, hola he polo kala mani, o pau pepe o fukotu ko atu, o koe peke hano lelei on, ke ki hau o hola inu silani, i he polo kala ma koe ni o RSC.
2: Te vita, koe hui koe tau tai mi, ko te frausi i mai, ka hoko ati polo kama hoko, malo.
1: Ei, ma moe mole atu, te vita, koe whamalo atu pe, e petra, i he ngahi talanoa lelei, pe au falotolahi, Pea kou tui peo, he kou ilo mau peo, pou mau pe, a teita maka mo ne le tio, e taimi uta ahua ke ngahi isi upe, he. Ka me whamalo atu e teita maka kau maaso mo le tio, a pie maena tonga, e ke iome whainga maare ka te au, ba mo petula atu ene toa, ta hai ngahi takurupu he Hastings, he Mr. Apollo, pea me i tufuai ewa, ke tau fai e programo ene. Kau mau ofa, maro.
0: Maro.
2: Io fa malo apito, la valeta porca macchi e fia fini. Malo.

0: ko e tautaimi ku hoko to tonu ai fa i he fiafini pe ko ta programa fukeni o ku hoko i he fiafini ko programa ia ai ako tutuku ko ia mai le fi mo shiri ku tapu pe a fra hoko at fukeni e fai fe ka u paula a moala pe a pe fo ki ki a filimone vuna i he fiafini e paula ko tu pe ku o le le ia pe programa e fiafini eh
1: Io maladite
0: ho io con cu tai dal bebo di che ho ma frimone io e Paola ca o fogate che tata ki mai por cama mo tai dal bebo di frimone malo
1: maladita con frimone no si tu as mai lo toni
2: malo Awen malo
1: ala pe pa ofenga mari e tu fe pe ta pilot kamata por cama e Ο Ζαφίν, θα το δείχνω κάτω. Καλό του. Το μαφμάφι, μα ούτα μάει βγαλμάνε αφιόνα, μα ούφα μάλλον να το δει, άφα αφόφ, κρυτού και μαγνάσια. Ο Ζαφίν, όπου αμαλά και φάει τα λανόα, κοάου φλιμόνε, εφόκια και βήτα. Και Kau ako tutuku, ako nis marifi mo si uktapu. A maulot pia tu ake kau maulau maria tala no esa fin. Ilo nga ha nahi kaweinga, a mea faika tala no esa fin. Tu pia ke hoko yunga mea la kai ki mua, kai mau nga oi he api akoi. Ka pak mai ha e presteni, kau maa eto en kau ako tutuku. A pia foki ki otu murina, pia ke fraitonga, me tapu koto pia kwenka kwa tutuku. O marifi mo si uktapu. Ka pak mai nga esa fkwen. Hoko ai teu teu mo e una fai ko mau aho ko ha ko aho faka koloa ko aho ku fonu fia fia pa fonu e tapua pe a kai ngata e mau feo i kua kawaka tutuku kai hoko toa pe ai proklamu ma teu teu ko mau fai ke lang lang i a fiona toni mai atua toa kua mokoe proklamu e fefkwen pe kua fai mau frau i a kreis ko aro mau fai mau ui Amen
2: Amen Alo
0: Paula mo fribone mo katak pe pe ku mo ui ma ha me a mehena Paula o fi ki ke me a he ku eko mai o eko mai ke va kai pe
1: mo le ga
2: io katak
0: io ku fu malo a bitan eko mai ana Paula
1: io ko go fanno ma bigai go Ma pe ko e pa te laptop e ta ha.
0: Koia. Koia.
1: A mo ne pe ko te laptop. Pa te tio.
0: Ko na ku longo mai.
1: Koia.
0: Io ka fo ke te ke te tata ki mai por ka ma malo.
1: Tivi. Malo. Malo pe to David. Pa malo te ma u fe na mare fa fini. La ve pe ko ta i lo ago. Me va vaula, ko es mare fi mo su tapu. Gojene fa fini pe mo mo angi frimone vuna ke fakata proklame fa fini pe ki vua ka mata frimone ku famalo atu ke e omok fa mari ko nike ulave ai na ulave i pe nike ka he pulu va ve fa fini ko ta pa ki ate te os na mau sinoti pa ko wa o ve ni apini el hua to pe fa ta ko ni ka korpe mole ko omi pe angahi ko hi pe ta taimi ta to va ve va ve pe o mi ka o ngai fa nongo nongo mo ngai ngongo mo me ku to ka ngai ai na ka o mi ka ta to la la ve te pe ki hoko atu mo te
2: ti malo bi malo bi malo bi to fa se ka fa malo de lo tu le ku fa fa malo ke te vi ta fa ngai mari o mai mai proklama ko ina e ka wa ko tu tu mai fi si tu tapu ko hi na amran pe ka o mai mo ha mo se a ka ko se a lo to nga fora u ki to nga na amana ki ke ke hoko atu ki homo whakata hako ina nai whaia ne se afi. Pea ma o mai tala ku whakawawawe kwa e whatongi wha whaamiri. Pea kui tu rotonga i tōnga ia. Pea poa ki mai pē mai sekretari. Ka koe whakamanatu mai pē nia ki he koe aho koni koe kolisi mai rifisi lui tapu. O ku whai hano malanga i he aho walu. Ai koe tokona ki a kohono ua koni ko a kosi. Tokona ki ulaki fuku a ulaki pē ia. Ka ku puka ia ki aho walu ai koe tōna ki a kohono. Aho walu koe no a kosi. Whaka hao ko pe ia i le sel tonga e tunga papai ta ko tala kon ko kuma uma he pong pong ini o ku u kai ke tau malang ko e tau frata hata to ko fra feo hi pe ko e tala pe ya me ki na to ku me u tata pe ta dai fa fika u pure malolo e ko la u fo fa fika u pure malolo a mo se se la tai muri atiola ka pe mo e va saute ko o kalani ya ko tu nga ko kuyai ko eto ki fra on atu pe a taimi mahalo ko tu pe fuk ta fa nga pe ta ta ka e fra te fito pe me na fa tu tu ni pe to fra on atu ke ta mi la pe i ka ko ya pe ka ko fangi fra mana tu ni mi nga hi va he nga ko ya nga ni ko la fangi fe nga fa fe nga fa fangi fe nga pa nga e mama he pe ia me he aho Te kapao e ia hafei tu o kuna utoki fie mapena to ke toki ai peha nau ki ta o lunga ai peha toki whakakato pe ia ai. Paula sai pe, sa pe te hokat pe, sai. Koe vahe kolo, vahe kolo, whamanatu mai me taki koe vahe kolo, ai ko vahe kolo kula kamata mi to minioni o aloa uki no shoa. To minioni, mo ponchon pi, niurini, Henderson o atu ki North Shore, paka pau kau mai e pe mwe feitu koe koe no ate ia, a o atu ki whangalei ume, ka pau na whanongo mai, fa feta ia, ka pau kaha kau koe sutu kuai. Aia koe aho koe e whakaho koe e nau ki tātana ki, e whaia e whaifalai te aho fitu, pa whaire wa tau aho e aho walu. Whaia e whaifalai te aho fitu, e koe nau whakalu ku fuwa ia. Ka kutala mai me to minioni, Te nau ai pe nau toi nau ki whakai ki nau tolu e he aho tolu taha e ko tōna ki whaka o si ia o mahina ni. Ko e kulahai whoke ngai whatongi a ku whemu iki na ngai whangalotu mo ngai whaitu ke ke pe ku maka tūnga e nau tūnga ku nau iai. Sai, wahiki mai ki he wahe loto ko wahe ngai ko whotu ai ai a ko onehanga e bishom kreni ine si hawiki pe miua o alua toi au ki he ngahi matātahi koe na koe i site. O ku koe mea tatau pia mo ki mautoru, e toki whakahau pe mo he aho fitu, e whi aho fitu o te te wai pe ki aho whalai, aho tōna ki aho walu. Pea i he wahe sau te, koe mea pene ku tāra mai me te ki nautoru, te nau whakatahi na toi aho tōru taha, ai ko aho tōru taha nge pe koko tō minioni, o faya na ofenga na utolu ke mau na kiseni ti ka na utetu ko so ko na utolu na u talamai ko e ko fanga fra tapu ko kai have e ko fai he saute e pe ko na utolu na u na u tatake na hi proklama ko to ape a ko ya paula te ugi pasia tu ka ko e ko na hi me ben ko ala ma u ka to ki fra manat pe te ko ma me pe ka malo
1: malo mon Koe ke tāna ka peke ngai mea gana ku kei tuku mai. Ai, nei wha mama whai pe fuke whai e ngai whenga koe ni hangai tau pepe ko ko wahe koro, ko motolu. Ka to minion po tron pi, ko niurini, ko North Shore, lai ni ko ia. Ka pau e tuku ke nau hau whakatau taha, ta alunga whakatau taha e aho ko ia. E loa pa e polo kalama. Ka uhinga kuk saiho mo ta alunga whakavahe pe ko mai pe aho ko ia. O ribe na o kaisa se niti ko tānaki. Hange peko vai kolo vai saute mo vai loto. Ai ku nei kore pehe whakataha ke saite haka pate na tānak pehe. Kai tuku ange ae ngahi tālunga tau tahae ka pau kaha ngai kore stutuku kehe. O ku nau lava mai po ka nihihi me tu au kalani ku nau kau mahe he poro kalama. Ai nei kai keka ku mahu inga pefoke ilo koe na. Mare e ahoia o O wahe koro mo wahe loto e mone. Ta i pe po aho fitu, e po koe aho fitu, teo teo ke aho walu e pompong e taha ke tau aho. Ai aku, kak maari e whakaukua wahe sau teo. Mainu foko nao tolu na hou si, nao teo teo mea toko ni lahi mo e teo teo ke aho. Kau nao tāna ki nao toi a tolu taha, pe aku hange hange ea koe ku nao toi ki i ku miwia i nau tauria ke toi aha ki mea ke toi whalahi ako nau ina si nau ki tōmu ai nau mea gai ke toki dere hafoi takai uai a mui pe ai pe mahalo koe teuteu koe nau teuteu e nau mahi mea tokoni kaku famalot he gahi. Na e bea fok mo matola ne fiafi. Na e... Na e fetore tak mai parise ni... Tuka ampete na lava mai, pe mo skeitani, sa unare ma ne fiafi. Pe na e tata anak pe kainga iwa e kato ni o ma u... Tari tari pe toki ma u mai tala... ku folau e parise ni a ane hengi hengi. Ki tongi, ke ki me fraiki. Pe a potak sa e pe koen ka mau ki tala no e pe ma tongi. Me a orava pe ki tala no. O koe te teu kotoa pe ke aho. Pea koe o si ai pe kau tangata me kau whewhine he koloni tenau tenau whainga maari e ke mau kau atu e ho tau aho. Ka ku koe me whaka whiwhi ai ai ai tau teu teu kotoa aho mon ke ha me te to kanke malo.
2: Ia malo pe to whawhikau koe tui koe koe koe to mea penana e ula ki talaki koe ki muapa na tau whanongo mai aki ke fai mau pe tau teu teu ki mua pe a tuang ha tai milahi ke fai e tau teu teu pe a e ka ngatai mai no le vai ke we ia pe tau kawa ko tutuku ke tau fai ta hape pe a tau ke ke fu tau to me ngahi a pe a ko i tonga ku i ko ngai a pu i tonga una u tau taha a tu ke ngahi a pe a ko ia ke he ka ko tau tol fo ki hange hange ko na ko talaki ko na fatongia a pia ko kona me ha pai o funga ta ha be ta nga ta po mo fa fine pe pa pe ke la hi mo no nga hi nga fa ona ke fai ka nge ko ya ku ke la ve ki ai ko e fo tu tu ui a ke pe ke fai to ka te u ki mo a tu ku ke ha nge ko wa pe fo nga fa ki fe tu ui a o funga ta tau e na u to ko ni me na u nga o ma ke ko stu tu ku me na u nga fa to ni a fa ka fa ya nga lo tu pe ko e fa ka fa mi fa ka fe tu ka ku hu fa fa tapu ke fa ka ata pe ko hi he ka ke tau lawa o fa ma lo hi an ai se tu ko e tau ta la pe tau fa tonia pe ka pa ku lawa pe pa ku kai an auto go an e pe ka han e ko ko ko e me ku ke to kan a ki ai tau tu an an ai fa nga ma ni ma nga ya ko tu tu ku ke he o ka pa u na u fie to ko ni pe ko an ai ka ko li tu tu ku pe ia au kai ke na u fa ka o mai ha tau fe hoi anga u fa mbe we ta ta no ko ni na mo tu tu ni fo ke fa ha ki la va tu ke mo chau te o a ka ki na u to ka ku fu mo mo ko au pito pe ta na tai pe api api ma tu nga ka to nga lo tu ko ni ku ta to pa si me ai ko e ku na ka na la va pe fa ta la no mo ni na na wa fe mai he ni o fa fe lo ngwa ki pe ta ta i fa fe ka u pure ko na o Christchurch ko ko la tu pe ko ka ta u fa na wai pe he be fo ki weringa toni kama fo ku to ka ma se ke tari ke to ko la ya pito ta u ka wa ko tutuku e ko lo ko na ko ho po ana la a ko ki spon o fa be una u fa no ngo mai na fo ka amu ya ka pana ka ke la mai na ka ke la va al ko ngo ki ki ana na wa to ane po pa to al mo mo palestini ta koe na whaka mai e ke maa o whenga pea ki kispon, ka ku whainga tā maki, ka ko ofa pe ku nau whanongo mai pe, ai ka wako tutuku koia, ko hia koe tau ki whenga kono whai, koe tau whenga pe na a iloange ku tau loto taha, ke aha tau fui folau ku iku konifenisiene whai to i wawau i he tau fu ou. Ko mahalo ka fui pulu iau tau siokiai, Pake he te tau tong sio pe kia i he tau aho, pe ko hae mea whai kia he a tūtu uni. Ka kuma whana pe he tau loto, pe whaka loto lahi he tau ka tutuku ke tau whiohi. O kou maare i he polo kalama koe ni nai tala mai, he kai ke tau malanga, koe tau loto pe pa tau whaka whiohi, pa tau maare wambau mea tokoni. Whai whikau, o kou whai tūtu uni, ki nau tau kou whai tūtu uni, ka tau whaka ongo pe. Koe hae pe mea whai, tau fie fia e nā kua whonga fō wenia o kutu e āsire e kau kerele e ngā ue. Mahalo, hokat.
1: Mahalo, mahalo vuna huo. Ke lā mwhoke polo kalama, pako utui mahu inga ke mea i he koi sutu koto ape e tau polo kalama koe ke tauni. Koe tauni, koe polo kalama, ufo tutu ia e wahi saute, e ko nau tolu nau hous, pa nau fo tutu e polo kalama, mwe mea koto ape. Pea koe wahi saute, ai aku taki ai ai fefikau pure malolo e sao tata mose se la taimuri a teola pe mo ene timi kon autore un auto taki ai pakatahan ni na ko na foto tu en ko ki a ta uni ana kala mai ki ai e ka mata ki pe ka ko polo kala ma ko se a pe a fskau a muratiol pe a o ko angle ma sa ga mari ma e ngo hello hello e mala e ako ke na fai lea ro aki go a profesa plata sabe tele fai lea pe a o ko pe me na ka veinga ko ange ke fai ga na pro kala e la lea Ai le rakia pe au ato ke tāwiri fua wā. Ke la polka la pāia, ko sepe mo na ka veinga o anga nau ke nare ai. Pe a osko ia pa kai rewa mwe na fehu i mwe tāri pe kaha me ke tālanga ai i he ka veinga ku nare ke. Ai ke kai ke maupau ke ka veinga ka ko ilo pe ukulawe fika aki mwe ako ai sia si i wawau. Ai kui ka pe ki mare fihi. Pe a ke fraiki ke nare toki me ape ngo tangata. E mala e ako kona whaiga maari ea kena tāno ai ki he ako. Pea hiri pe ko ia e hoko aturewa ki he whakataha lahi. Whata ua e ko sutuku. Pea ku kau ai, hangenga teo kau ai mwe whiri lakanga i he tauni. Whaka tau tolu ape ai ku whai he tauni ai whiri lakanga. Tamu ngahi mea kehe pe kutokanke e sea. Ai mwe ai paresteni. Pea kahiri ia e hoko rewa ke holo i tūnga papai ai ngāhi maumea toko ni whakataha mo e ngāhi a tau o lunga whakawahe koe ni. Pea ku kotu koe mea rei peo no mea e koe sutu koto ape. Kau koe nake lawe ne nai ki kispon. Oko mana tu i oko ilo ki ai au tau ai tau kau koe sutu ku oku nau i ngāhi funga waka kehe. Pe mari ki ai, mau hoa ki ai, pe ku mau ngā ue ki ai, pe ai toko taha kwhai se kau, i e sasi toka i koro e kalaisi, ko lawe i pēna mau hua te kumare fio mau ki ai, kau nau i ngai funga wake heke. Eko whaka ampe ke oua e pehe ku nauri e kina, pe ku ngālo ki nau tolu, me tau ngai prokarama e ka sutuku. Ka oku mau inga pe ke manatua ki nau tolu, e ngai funga wake heke, i kisponi e ne ku tāna ke ai, pe okai ku kisponi pe, o kui ai te whaka mo tau kāinga ke i e ngai fukawa ke o au ke o kalani au ke o kalani ko wadinga tonu me sau te ka whaampe koe ko tānoa ke ni ko manatu ia ke koe mau whataha ne whafi na ia e ki whafine na i kore sutuku pe ko makasini ka o kumari ke tau aika o kuna o he toka hou eiki ka ko makasini enu ke tu maalohi mai ke uki ai me awai katoni e aku tāno ake pe au mau inga pesi ka kai nau mau hoa pe ia fuga waka kehe ka au ka koe tau kakori tutuku pe mau ka peksi mara tua pe ki nau tolu au kau pe mono uki ki nau tolu i he porokalama e fefin koutu i mahalo pe te aina tau porokalama amui pe koe porokalama wha ospen pe hoko tau aho ka koutu i ku whainga maari e koe porokalama hani o ku ai pe uki e ke nau kau mai koe mea kehe pe kaha e whotunga e neha ukako e ne kau mai o si tene mao pelo to maa whana mo hange e pe ku marat pe ki api e taim ko ia e whirimot maro apito pase ato
2: maro apito pe kau ku wha maro atu i he wha mata ma lele uke whai pe a koutui ko mea pe ia na ku ala mao ko mea neuhu o au mai koni ko ke te uteo ke tari ko ne whatongiani o whatatau ke whotutu kona na mo whaina whaifo ke ne whakataa koni ki mui Rono tonga mamahe a mihenu kua lo sio ke whakamo o puna. Pea toki whoki mai o whanongo pe ngai whakataha whai pa ko whama alo lai atu. I ka ngata ai koe ngai whetu taki koni ki ha ngai whetu o makei ma o pe whakataha mui sekretari ngai whetu taki telefoni ki ngai whetu kotoa koia. Ka tau tau tifito ki kisponi toko gai na whakamo mawhaka. I loku toko lahi ha tau ka inga ka kuhange koe leo kua whai. Ka ku pau pe ke whae se ingai ki ai. E alu pe telefoni pe a alu ku tau rea nifo ke Facebook a ngai haon. Pe a mo ngai whetu tak ko ia. Koe ai koe koe ke toi alu ko te fui whakamore ke he fui totongi koe ke alu. Pe a alu e toi mafuri pasia e hala. Ka ke o ku ka ki te whaha manat mamahi ke mea nai hoko he kuhiri. Ka tau langa ngā o i tau toki ke tau fiefia mo i mawhana. I he uki ngā o mō whahe a honi. Pea mōni, koe tahana mea kona e whakatokanga mai kai, e whakahoko whatongi a, o e whiri laka ngā. Manatu koki I mau tolu koi ni, talo ni e mau mau fatongia pa ku ilo lerei pe te vita ko mau tolu fai hawha, talo ni he walungu fulu tupu. Pea mui mau piki piki pe fatongia ni. Ka ku alu fuke whakalaka pa ku iai mui poto mui mama, toki whakatonga I hani ku hieni ongo toke tā, pea ko ia ku whinga ke puke mai ki naua, a paratasa, nai mui mui mai haku tuwa ka ko fua waa oia na mau lain taha hake pe, pe na au na toi sai au pito ka mau ngata pe mau toho mau ngata anga. Kaike, koe whaka maalo atu pe ngai whaka fotunga ku whai, pako whaka maalo atu te koe whetkau, kutui ko koe niu ke tuu mai, ngai ahoni, pe a tuwa pe mo tau. Hange koe a na te whapawe te vita nau maana waki au kaike utoe, taimi he mau whakataha na hu mai ai whai whikau, kei whai whikau wako. Pea o talage ke se amu e mau whakataha ngā. Ko si oku fōha e ni. O ngā pea ku nau lain taha mo ene tamai, kā ku hao ia o whai whikau. Mau ngā tape mātou mo tuan, ngā tape se tua ta, kā ku ene o kua Uke mai pe whai te vita. Ka ne ongo ia, te wafi ke he mea kehe, ka whakamore whakafoki mai pea, ke tau loto whakatala noa, Whakatawange pe ka wako tutoku mo whanongo mai. Koe whakahaen. Ko whenga ke whakalakalaka e ako he tau ki api ako nei whaia e tū māma. Pea kwea e ka kai whe unga ke nau toko e whatongia. Ka mau tau tu pe o paspas ni mamai mo toko ni pe me tawha ki. Malo api to whakau.
1: Malo, malo mani. Kau tike ki lawe te peko suke tataimi. Oku iai whake tau whanau iwhi. Te whanau ako tutuku pene ka iwhi. Pe aku nau ai aku iai a lātu pāsiri. E whai walahi e sasu siri ana I Nusilani. Whai walahi e wai whonua. Oku iwhi peki pēsi kone ka iwhi ke tapa walu. Ake tapa walu ke uhinga ia ke whare iwhi ke na mau ako iwhi ke alu akeia. Te klat pālavi me kau tata iki. Pe whai whare iwhi le tapa walu. Pe aku iwhi peki pēsi kone ka iwhi. Koe tapa waru. Ka oku nau fie fia ke nau mai he aho, o whaia ngā koe fas, ke tokoni pe ke whaka fie fia e aho, ai te nau iai. Pea pau na whaia malanga te nau tatake o au, mo e whawale so, mo e mea koia, ka kuhi koe polo kalama, koe osi awe peka nau tori polo kalama, nau mea pekia, oku nau teu teu mai ke whahaua ngai fas. Ika inga tai o kuiai e... tau ki kapatonga ko ne tau whanau. Ko ngai tau ki mui e Fremont e ko tāno ke tau tō lahe au pito. Tau ki mahu inga peke whakawhi ki nau tōru e nau kau mai ko tau aho. O kai ki kalapu kapatonga o whareare haini mo e soatame mo e whanau ko ia e whakawhi at nau kau mai. U nau whaambe whoka ea taim ki tau awhiange o si ahiang ke nau whare kalapu ka ku pango peke mama o mai aku ki e ni. Ka iai pe hatai me fōat, pau pe te whāwhia tuai o ewa ki tau whānau. Kalap koe ne ka uifi urele pe moia. Haia, moe ni ihi toko lahi pe, e tau whānau toku mai koe niki mui. Ko tau tui koe toku yoku nau ke iwi lahi, nau ke ii ki ange whai a ngāwe. Pea, na whai whake lawe, ko tui koe me mau inga neke whai kei I lo ii koe, tau teu teu koe ni, ke tau fo ou, ke o tau aho ki wawau. Whai koe ni whenisi ki wawau, Pero tu yo fai te te ulahi ke uhi ke ke falerei e apiako ke te te ke tau fo. Kala e me a kipehe pa este ni o ki ai e whakaukau ke whakanau nau a loki ako ko toa pe I mai le fihi mo suri ki tapu. I ngahi nau nau o ku fe unga pe mo e whanau ako pe mo e kau fai ako. Ke tokoni ke kau fai ako hono fai e ngahi o e ako e whanau. Pero pao e ako ke tu unga ku ai ma ngahi laptop a kau fai ako. E lawa ke moe te fai pe moe. Ke tokoni ke teu teu hana ke ngahi protecta mo e ke ngau ea ke ngahi loki aku ko toa pe kai ke ke ngahi tala noa ko ia fa mohe pe mei uru ka ku pure pe a se niti ke fai a ngai fatongia ko ia pero tu I ke taha e ngai fakaukau o fa mohe pe mei uru e pa se ni ka mai ko sutuku ka atoa ke tau folonga pe mo ia mo taksio ke ihi ka hau ke hi ke korisi pe a Mako
0: kai mea pego malatui, lawe pe ta taimi, ka tuwa tuwa asat ka koe, ka toki. Koe, ko whaifika, mo katak pego lava tau taimi. Ka hui ka mi te lima koe ni tuwa ki, malo.
1: Ia, malo te pita.
2: Malo te vita fa malo atu he fa ngamale ko mai ma ina se ai. Tama mo e kini fa ta po kini ki na to ki ta to. Pela ve go na ke ka wifi i o ko ka wifi te na faiva e a ko ia. O na fa no ma da te vita ki ai mo ka ko tu ko ko ko tu po ko ka wifi mai le fi i nu shilan. Malo fa ka u tu fa usma e ta po kala ma.
0: Malo.
2: O fa tu ke ka ko tu tu ko to. Ia
1: malo. Ma famara de tu atu ke mai kuna e proclama fa fuen tu ke hoko e proclama meta no pa fai ke lang lang ia aziona ta po ka motor e klaisko alo ma famo un amen
0: amen
2: amen
0: io famaro at fa ba be ke a primone malo beto lave da bolgama ki e aoni malo
2: malo
0: ko e tanta mi o se ta miniti e uano ka ate ta tu a koni pa ta to hoko ta bolgama hoko malo
3: Kau Poupou MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ko vave hono whakataua e utekite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, whakonaki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua na ke to, kai to tongire va hau sea tau taha, pe koha te pire hau kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uiviivi.
0: Kore whenga maari koni ke o atu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua Moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me hapai masani o ku takai a te uloa. I e pauri hifo o e pou ua whao si urai ua afe ua no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pea mei hapai pea mei he pure ako Moi whanau wako me he kolisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si inga aue aki i he akololo tonga. Pea ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si inga hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hapai ko toa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uloa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I whee koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o a te uloa, maa maari koe ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Ani, fika telefoni ani, noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki au piti tovo, pe koki mou tolu
4: fuma fanao mai.
0: Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti Fehi. Tovo finau. Orea ki ai.
4: O kua hata hana ko ani, kune ngāo e mai ake
0: ae mea. Ae toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, kaho kaho. Moe lose, kau mei.
4: I kore atika e tamate i e
0: ailing, pa me la i pere, o kukilo e fa, i he mire mila. Tua sila ke fai ki ai, ae fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, Noa tolu
4: Na fefe ku palpare ma
0: Fika telefoni Noa ua taha Taha tolu fitu Noa tolu tolu noa Ki hono whakaikiki Pea mau meiai e tua sila koia Teke mau meiai e fo i mea kai koi di Malo
4: koe tautaimi ku hafe a nima i he fiafini pia te uatpe ki fasiko ni ke ki taitari ake polkama koni a kainga fasiko ya fi i he fiafini pia te toki hoko at maloko

ko e tautai mi to ta minite taha hiva to ta minite taha hiva ki he ni ma he fafini pa go ko de fenga mari ko ni ke o atai ki fanono no fakataha ko ni e kainga o tea ko e fanono no fakataha ai kainga o vea ila pe mo ve kite o o tea o go ko de ke hu fanga nga ai tala fakatap ko to api ko fa a fa ki atu me he fareni ka ata ke fa ho ko atu ai ki tala fa to miani ke kainga o tea ko to api i e vai fonua a te uroani. Ke kainga kotoa o vea ila, o vea kite, pea kia hemo, pea mo peau a whakafuri. Mo e kainga, mo whaka more more, kuo i heni e whaifekau o siasiwasiriana o otea, mo se tuata tauhi, mo e tokoni se tuata lahi, ko e langa ngā ue, ki he maka whakamanatu o e hake anga o e lotu i motu a hala. Ko hake anga eni lotu pe a whaka historia a langa langa ngā weni. He ko o tea pe na e langa a loto ofa i e misinare ko eni ko toketā moritoni ki e kai ngā o ne whāwai a himi te au whānoa ve si wā oua nā tau tuku e tau whā lotu o hange ko loto o e whirilahi. Ka tau tuu i e hala ko motua hala pe a lotu whai mau pe o wana vai vai. Ko hono whakatolonga ai hake anga o e lotu ko ki taua o ko whakawhalala mai ki ai ai ngā weni. Ko ia mou mea mai he te mau taritari atu i he api o manu vea ila i he taimi o no e fiaf sāpate ko hono tahaiva o siulaini aia ko sāpate ia ko eni ke tau talatala noa ki a tokoni te tawala lava ke whakahoko. Ko e tua sila, ko fika ua hiva i Ilford Crescent i Mangere. Whakapapa atu, Krismasi hausia, whai whekau maalolo, amanaki vea ila, fika telefoni ko noa uataha, tātaha tolu whanoa ni mawalu, mwai whai whekau o tea, Viriami se lupe vea ila, fika telefoni ko noa ua ua, whao noua, ni manoa whāwalu. Mālo. Te te atpeata fo hiva, mahalo pe ki hoko ni mā, te te oatuai e whanongonongo koe ni, ki e kainga o te a. Pia moha taha pe ku fie toko ni ki he ngāwe koe ni o kwhai, ke mo ulawa haifo ke whakataha a bongbong tai mi o noe fiafi. Mālo. Mālo.

0: koe whakaafe ni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri e ni. Ikai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala e ni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na mouto, kai ta ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
1: Kore whainga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatoro o atu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua Mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatuunga ai whakahoa ani ko uhi ko si i whakatangi mai pia me i hapai pia me i he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatuunga ke whiingai haki i mea ifi ke si inga au e aki i he akololo tonga. Pe aku makatuunga ai ai whakaafeni. Ki si inga hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafeni atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si i whiingani. Io, e taritari mai me iai a si kau koristu tuku o a te uroa. A feko a po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no, i feko a holo le seri tonga, api ko tuinga papai o uesile i mangere. O ku mautu i be, te mou talirelei e whakatangini o ku fai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valufitu taha, valu tolu hiwa wa, te ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o a te uroa.
2: Maranga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa ua taha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau. O rea ki ai, malo.
3: Romo oika at mua ki whanongonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo i sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hoko ai pe me he Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure ruru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he 1 PM. O kua taa e porokalama ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reka reka.

0: pili mai koe, ko mene tawa ki te lua ne minuta takanga te tulai fitu, ia te taimi tēne ko otoko mai hoki a Soina Lee Sati. I whakato e satura ko he on Zoom mātou, ka e ure tweitu tēnā, ko otoko mai a Soina Lee Sati mutala mo tāwa i lunga i te telefoni i te afi afi tēnei. I whakata alofa tāwa ki a Soina i te afi afi tēnei. Tā alofa, Soina.
1: Tā alofa whala, tā alofa whakiloa ki te malu te kau whalono kato i te fi afi tēnei. Koni na tōtala mai lunga i te tīmono tū valu. Te whai mai te sui whipaki a te National Party ko Dr. Sabine Latif. Te lāk whakatoka nei ki whipaki i te whai ngā pālo te lase te whenua o whakasanga i te takitake te Labour Party ko Chris Hipkins. Me tau tako ki ato tino Pasifika e kau atu ki te pūlenga whakapolitiki. Mo te whai tenga tū la whono mwhai ngā whakavai ko te mea ke langona roto ulea mo manakonga. Ka ke mwhai whoke maua ni rotou kāinga mō rotou community a fulinga tonu. Le whaina di University o Tako, se skuskenga ki whāwhina Pasifika e tino iwa mtokofā, i loto i Aotearoa New Zealand, ka nei loaka, mse taita i o lava te iloa mta malamalama ki te cancer o tō tōnga whāwhine, e te ilam te cancer o te whanua mta cancer o te moe ngā tama. Tinga i loa te kōki atu te potia o tino Pasifika, I vai ngā masang konei, ka e se toko ke e iloa whakalei keing. Te lala ko tangi atu o whawhine Pasifika, ke whakalei aka kua konga e uwinga mo te kensa. Mo ngā luenga whakaola ko lai au ngā, ka e se tau i lei, morotou anganu, morotou mana konga. Kau matala mai foki, ne te tino matua, te sukasukenga, Professor Gabby Dax. Me mani no ki te mana konga, te lako mana komia, te whainga mālosi, e tai whakalea ka kua konga e uwinga mdola lei. A te whakafokinga ki Samoa i te tausanga kōteka, a te mariki Samoa e toko whā, ko la ne puke ka e tau sile mātu e niusila, ko la e sifuru lua, sifuru ono, sifuru walu, mte lua sifuru tausanga, mai tua te se amana yangina, ka ni whakasawa angina ne o tō mātu a tau si niusila. Ko tinei ne toi whakasaya ka langona manawa seko nei, e winga ki whakasa wanga o te se tau si whakalei o tamaliki konei. Ko mana ko hina ne tamaliki konei, a soa ni lasi, e au wala i whautuanga mu takitakinga, o na ko ikunga ne tupu, mai au wala se lei, ne whai atu ka lātou. I patia papa li, John, tamai langi, te pule siri o te matanga aluenga whakamasinonga, o te pulenga whakamasinonga katoa. Me mātanga ki te awala, ne whai ki te tamaleki, te langa sifulu ana tau sanga. Ne whāpok mai neia, me ne seki leia li pō te uwinga mta maliko nei. Ka le whakasino atu whoki neia, anisi whakalavelave, e uwinga monisi mātua, ne puke, ka e tau sene lato o tamaleki. I pate te kampani ni sila e whai neia skoskoenga ki vai lākau, i kunga whai ngā luenga, me ko te whamāma a te tongi te cocaine, e whamāfua iei e toko oke o tino, ka ngā ni lā tau tawai lā kau tēnā. Mai te lī pōti whakakuata tau sanga a the Drug Detection Agency, me gōti ni silinga di fistful basene, a i kūnga skuskuenga i kōnga whai ngā luenga, ko rā ni maua tino ni whakau ngā te cocaine. Mā whai i whakatūsa ki tau sanga gōteka. Ni whai mai te pūle sili e te kampane, Glenn Dobson, me ti ngā i loa kō lewa ni matea te ngā soloaka o i kūnga lei konei, a ko nisu ko ngā whenua ni sila, kese kese ai kunga yein. Mai tua te tawhia ngalasi, ni ada ke atea ye, ia mene malepe ke atea te biliti, tinsi field, ka e tusa mta tino wha o ka inga whai whātoanga, i te wanu o Waihopa i Marlboro, e kati foki i te fia waso. Ka na whainga tā mao ni lātou ni mea kai, mo nisi mea aka e mana kongina i asakitasi. Te whakatonu ne Brigitte Evans, se tino No foi kunga whenua pili atu. E whakaangani i a The Drone, mai te kampani o The Skyworks, ke mawhai utai whakale yaka tū langa te whakalavelave, ko i tuai atu e mawhai whakaangani se au wala, e te whakaoti ngā te mai aso. Tore tala, whakamoemoe me ka asiki yaka tongi o te bentini mo te diesel, o nā ko te ngā saruaka o te tongi o te crude oil i te mātiati, i te lalangi te lai māfua mai, i te toe kā o te taua i te Middle East. Ki ngā iloa ne tō mā lalo te tongi o te bentini i watasi, i nisi taimi ma whai o tuai a te fuli ngā i te tongi o te crude oil. Whātau tau me katoe whanaka foki te tongi o te bentini i aso mai mua. Kona rā tāra tū walu mo tātou i te fiaf tēnei, ko tau mai kone ni fiaf tēnei katoe gotou. Masawa to e falong lo mai ni stala mo mea tupu i te vai as fo whatakatu tala. Mea o sena li sasi mai te pi mono tu valu. Tene i whato whatu, tō whakato koutou, takana falong longo tō whā.
0: Ia pakwhitai lai soi nung tala ngali ko nga whi taro i mea tau Benjini ki lunga ki lalo ki lunga a Donald Trump talo pāda piho. Ok. Adau anko. Ia. Kua lopala hiata mau mai ko nei mo sei pua, make sure you look after yourself. Nga whai ki nga leo poko mata, ne? Ia. Ia, lopala hiata. Manuia te po. Ia.
1: Ok, ia, tēnā koki.
0: Tofa mua. Ia, so ina lisa ti mo tala ngale tawa ko nani whakalongolong kia tawa ko mai nei tawa ki te balu nei minuta te kangatei tu lai fitu. Ka tēnei la tā pehe oi kai ala nei ke whakalongolong kia tawa ko tu e tawa whakalongwati ki whakapulanga a seipoe te 15 nei.

Pai tira mauri, Raymond, te kapurina kona koe tāne ngora ake areke. Ura e nte eiu, i mai nara wākina koa i tako parari e shakani a mora atura nte tutaro. Tamara te atua, shakara pako i pukinti mea ua te merurung, ako sandangani nte pungitongana me te pungitongana. Shakara pako nte eiu te atua, ke ko sandangani rapa sandangari aki. Men nam dongorong ada are ko sandangani nte pungai ua, sepusi ko te atua, pokona kapaira ni kapene. Kona kau karaya ngote atua, pasinata ati rongorong ada konangani nte eiu. Asina ko yung paika yung narasya si Maria Yesu ya panarawya. Amen. Ito ko pa sinagin mo yung karapa at ito ko ay bukin noran tira at ti marurung nga rin sa nangali ang tapang itungan at tapang itungan at ayayo sa marun na payay imperente ko yung kayo o kante nga pa ngayon na tamani na ko tao siya sa nakaayos mo na payay ka tao ka nakakukulin ka tao ay kakukulin ito ko yung kayo na si karapara pa patimeo at marurung ay pantima ito na ko yung Ara ki puti tairi kai oi bukin te arakau kuu ki e rekomen te taia nereru. Te makore tine pime aua te ki po aua. E te akina ki ere kāngai pa i pupusi a te atua ai akai akai. Ai akai nao matai me nao kānga ane kapene. Te peta i o te taia kai te mea e kona ante ki pa ara kānga ane mea ura. Kana sinori pa i kāri kim te wana pa i o ai rekini mai kānga ane sinori te pungi tōna me te pungi tōna. Hare kona ndike pā ai mea kura ngai dan te tap mani dan ako. Ka e kara ko iroura ngai raki si mea ka inu si dani menta apu te peua. I si nani ku. Hare no raki te kaa ngai rang kora kora ia iau amata a mea kuna nani mea uia. E no raki panta ia ika ia rang mai si te ra te tāpua kia ai e kanaki. Toan te ipukin te kara wea kora kora. Ioan na pedika. Puni ioan na medika. Ioan te nani. Tapu ioan Asia. Era ni mai singa itra te flooding ade en ora ke bayara ya ur ya yaus au ama te men na ke ya sunda ye kai ya uri ta te na anda te na te na kai namara ke ge pa ye ke dang pon na ko yama ta tanta pa te tu na ndem medikan te ye yo me te en karebin a aya ka kina kon kai intra am te tanga ko ran kora awane ko ne pendikri ya me te ba te na ku yo ya Awa me kan te tapu te kuanga i eri pa ana ke i pukini pa ia ki anori pa ari kin tuan na pa iyo. Nei iyo ni shidan shidan kara para papa pa ika ito e kara ko tiki ia nara tapu iyo. Ta i pa ika toa shima aku iye me tao toa shipuni me aku ipuri ria rakura ke tawara ngi me upo ngi tanda ari shinori te pungi tuan me te pungi tuan. Pa ita kina kirpa kana shima aku o shinaka kaya iara tau nanura. Ara ki punta ye iyo. Ai se senda an marikia. Ita yakin da pakana shibu busi ati atua. Oye na kaya kaida. Oye na kaya na amataida bendara ka nganga. Tara me senda yakin da tina aku. Ekona niki bata ka nganga. Mati tisi da ngana ba. Si ita paipa da tira. Tepo gira na kona ndeki ye iti. Tawa poka kita. Bao tapi menna amata kato asya kikirisan. Tira ye ye on tira tira akin tapaipa da. Ang era Christian si pun kapena ada yang wara kata bayi pada pai nak kita angin dia si kepada kana bayi pada kita yakin nak bayi itu mana tin mani ada ini nak nak buak angin ini nak nak buak ada mana era mesin ana kata akara pun tarung ayana bayi ni kapena angin ini nak bayi atuang yang nam ampe akian dia itu bayi pada bayi mani ngan wara wara kian tai nak papa dengai ya di tepuk ya nak nak dekipa kau ngan nenom oh ti kang kue na nam nam tay ni buwa kada kina kaya pagyar bin tita pa rin na nakatan ni yayay aw pun na kaya tay ni mo sinawa pay kaya de ay ka ng awo sinda yari yaki akiri ka tukaki yabu na kada pidi tapa rin tapa yayo din na tapo na nung kara nga may may di ka nga yabun abun kara na bisan mo kuli ka ko kuli bukin tao yaki sa is di karo ko ang kiyar ko niya na pun diya ni mena tao ni mo sinawa yay ayapong awa may may Paria ate puna lento kara nga wa amine po kon te po ka po kawa tamba da ki awaru de ka ki ate ni patu wayu ki paro ngena pe ko shinu kui ama pe ni mai mai ka pe ni na ta tu ne mai mai na te ai ki mai mai po kon na pai po shi te pai para ai dan kara para pa e kara para te atu e wa kana pai para te ari a te pai para te ari ari ki pai ka nga ai ka ku ri ka ki na na te ni po ha ngai dan te mi dan ko kana de ya ka nga ngai dan te ki ku te ngai te ye yo Ako si Nera, sinang po siya teatwa. At lagi na ikipa Nera, na kayo naman tila na nakaangan ka pene. Sa tataro.
teatua. Sekarang bukan ti, tebara bara lepas senang ni jantai yo. Masih pusing aku puna. Kali ke tebara bara ini teatua apa pogara tetap mana dan aku. Tapi apa kesi mana iya? Kanga nang kita kasih pun nang iya teatua. Senang kita mana ngah teatua apa pogara. Epon dik mana malu, mana mereka kita nampoki. Kapai dengan kapai tan orang tai yo. Akapai ada program dan kerawa kita bukan jelas ini kita pasti orang ini senang tai yo. Enam hari aja nak wakin teatua. Awang ada dengan kapai tai yo. Kapai dengan kapai. Senang kompai kita teatua. Nara istimewa Yesus, nara Allah. Amin.

Tinga amon te bes nokhim te sangora ai bukin mangarona kirai nono nam kongora yo pemen kiribes sa mangar khone pe a no kan te nam khaina yo ke ai pon te pe wari the week o sa manga na khon te nam khaina are mi na e pesi te tai men te tai yo o sa pon te pe khamo panara ni ka khaita o ni ani ri na ke mete ku khore ya amon te bes ke sa benin sen kai spo men kamina no the week ya na ko an celebrate the Kiribes Language Week o anaponga pera e khanato e Kiribes te popoto nana ka pui me sua ni no mata yon a ndiri ka yo o watanga o o pui mo no te ngere sa pon nanga te banani ka meuri aman te besa na khoimi o khamna pene ni meuri ni mi ko ngra yo e banani Kiribes me nu siran Pacific men the Pacific Media Network at PMN Kiribas. Men nara tapo yo manako Auckland, New Zealand. Ngay roa mi arin na mga timia tuan roa niko. Tato ni tata yo. O chao sino ka mi producer. Sina timia tuan roa niko ni karakua repo aratayari sino maya nako yeme ngkoy. Tia wawa takara ngay na imaira ayo. Arakanta ni nga pa yano koroy am weekend ayo. Yena koroy am celebrations me am family and friends. Nte tapo aroyo kamina yaike. And I hope ara wish ne baba ko ete me tot me rongi ro mo khoki khoki sound like me ya re kona meori a khona beneri ni meori a tikrai nanun te tairi kayo asna ma kina ko nami ko ngora ayo panan kiribes me nu siran

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: So ang orate tanga ay ipun mo pito minis imintia o te puina o ipun te kakamay ori mente inga mo antebes na koim nam tapo are ko ngora me yai na koira ni panan kiri pesa yo on the is the weekend ko nam pas ining mais pa hei ka ari kiki a mais si tenan ka kukure yai ka ari ki arakanda ngan te wiki yai yo pas na rano ko ntabe waba yai ka ari ki nanun nar ko ngora yo throughout I'm sure yo ni karo ko ari po aratai ke nanun tia wadi pimeto wana ri ka ki menge nani o ikai tabe wakatanua tame tayan kuna ke sasana kata roi na koim ibukin wawua ke minanun te tairi kai yo Ngay rin ko yara kanay ye yam katikiroy yam bubusin katikiroy ke yam katano ata ko tangiren kan ko nanu nam kong rayo tay dayta kin ko yara message no ko na kon PMN kirbes yon the Facebook ke no kon na ray email eri PMN kirbes at pmn.co.nz ay wara sa sangra sa narisi na kon nam kong rayo panan kirbes may o tiaroa manukaw Auckland.

Kona me ora te sangora nam kong rai o pia minikiri pes, te tainkai ai puni sua te minisin na kon te hota pi matauana. Te hota pi matauana re kāki sina rohane kon te nāan pai ai kāriki yon nusiran ke, yon pai ai kāriki te, te wiki ana ko celebrate na kin nara Kiribas Language Week o pon kanuan te runga ibukin a pera e Kiribas nana inoamata na kāpu i meisuan inoamata ibukin te ririkei o wawatenga o wabi me onoa ngai ari teina ana ko pasi na rohane ko ndia wari kāki tia wari kāki ari i mai rai o. Kia ora, ta lofa kamna pere ni meori na mikong rai o panan Kiribas me i manukau tamaki makaurau o te aroa. Romi ari na teima tuan rohane ko ngai tata ni tata i o te au sinoka. Tata ia i o mua men panan te PMN Kiribas, sa pun tapika te pana ni kakaitau, ni kakarapa-rapa, e mon te takapuri na kuna koi mi, tena sin Kiribas, yon no te aroa i pukin runga kin wikin te teten Kiribas, o i puna koi ya raroron rikiraki, agi a te te imatuan, kota te benna, nuku kurei, on kamua mua, e ngai ye Kiribas, yon te pe yo, e yo te aroa, on te tai ai o sabun na ngane pepana ara ni kakai tau na ko hiate naan komite i bukin te Kiribas Language Week na ko nte New Zealand Kiribas National Council me kaina na komite ni kapeni ani bukin runga kin weekend te teten Kiribas ari esan karawaki nanona inanon te ori teriri kai o uotanga wapi maano wante wiki e na ko o sabun kakai tau ia na pekain chaos na ia hos e mon te tameruan teriri kai o ai am wantai o erang na korhoi na pe arona sa ka kai tau na pe aratani po poki de nan events de yon tauranga ibukin ara contents o asis na kira in ibukin te te te me te nanda vata me iriki ko pesenda ba Lorena Kamki menam tapo Eden Eaton nam reire a Otago University o ni Rosary te purea me nam tapo e Wellington nam community e WKSC in yon Wellington ai wenda ka kara para pana pana koimia te interona te kira ki ibukin coming through to join us yon PM in Kiribas engaging with us to celebrate and embrace our culture at the Etrani Kiribas Ngaira yon New Zealand kampas indapa o kam ai to kam auia ami pe un tai no te Maori te rai o te tapomo

0: e i sua te mene se minti o te epi i matau ana sinang ni kore i ka kai tau te song rā ke kai si te mea tuan reitaki na nun te merurung to i ngang ina tau tana me hiro me a kwan tani ngā pā e no koro ai me hiro mi a mi bonga iu a mi ui ke iu oi i te merurung hiro mi ngai ere te tai e iu te song rā te awar kā ka iu sina reisu ko mea pāia i kāriki ke napte i tino ko mea pāia i kāriki on Nana Rinshia Meng Koe Te Pai Eriki Yoan Nusira No Aotearoa I begin the celebrations of the Kiribati Language Week Are Pona Taki I Ka Karawa Gini Katoa Ririki Yoan Naratapua I Aotearoa Nusira O Iang Te Ririki A Yo I Karawa Gini Paparua Re A Pene Ni Nroko Ni Ka Pene Me Tapona Nako Tapona Ke Yoan No Aotearoa Yoan Te I begin Te Runga I Karawa Gini No Sinaki I Rui A Kain Te Kurubun Sport A Chaos Kiribati Association of Sports o sinang kakai tau yai o ni karpara pana bana yama kuri kura kara kura kura kain te kurupa yo ke ai spa yamantai o as ka karpara pana bana ko yai ai tan manina ke te kapupunga ronte terunga ke pun community sine ka pene ke aro ni le po ron terunga yo ke sa kita paya warere ke khrawa kina era mai ste khata peta pe meterana ki ngana kin te leaves men the work commitments ke terana ri ke your family commitments ke terana te re re ke ara fa tane student e student e ka pene ne ro ke te otako university a ke aro ne fa ten ki investment te re re yani me te ni ten sina ka khaita ne pe bere ka ten ka sbo me ngai ni me meroro me ngai ya nebe o ian de tena no ko ke pa sina ro no kon pa e kari ki throughout the week this on what I begin celebrating again the Kiribati language week yo na o tia ro new siran me sina ka no ko mo ta kati kiroi ta kati kiroi mo na kon miss kiribati the newly crowned miss kiribati 2026 ni miss judiciary 2026 Nei, tabokori, tabokori ki e iata. Me kaina na sima pukin te konti, te spang ere ki roi ya. Ni mga kona, ni mga katia me tani kiribas, pa te ambassador nga ia ki, te representative, i pukin apera kiribas te poboto, na konti platform are imi na riki. O sina ngante te inai ni ayo, te kati ki roi ya man te bas, ni riana ki, me anakakawa kinta merari karawa, o nana pau e te Māori, te rai o te tapomo.
1: PMN Kiribati.

0: ndava New Zealand ni ya ibukin nam boto kate me twa na kon ra kong ora
1: au rio nam kong ra yu pe min kripesi te tenga te bi mes wa de min si min tia wa te bi me to wana te te yu on kanis na shi ya men koi te pa ya ya kro ya te wana te grupu na ini Jan Rodney ke wo work with are a kro ya i min ibukin ro ga kin kripes te kripes language week na ya hawa Jan Maurangi de Hope Church te kuru pa yon kani yara na ki pa te KCCA ki te Kiribes Collective Community o te arwa ari kaira ki ron te unaini ene yes tara me yon na yakawa na pe e Rodney ki Walkwood sinang kukura yon ka kaitau pa erike te tai ni ta mama me ka hente kuru na ine yo aki e karawa kanwa na Kiribes Language Week me te Pacific Heartbeats i bukin kate me tuan me rungin puro ya ki aron na marake ya pa tira marake ai ka ana kani e ka ata me aroi bukin puro ya ki o a mai siri kisa kisi yani roana ki ne peiro ya kante kante tira na rei di Kiribes KN Kiribes Nurses and Health Professionals Association. Aki eri kene pe rokoi a women nurse men te kurupu ane ke te makoro ane i bukin rona ki ene pe aine i kai ke me agante community a yo in ne ya pong ane. Sa kisi ane kan wanda pe ya pong karawan tenan the fashion show ari o apun display ne pe tenan handmaids earrings flowers to sit in mo a mai siriki ari no men da pagawi na ne ya karora men pe ya ke o sinang kakai tau pa sinora how talented our women are ke o sinang anang tapuni pe o ere ke nora kin na yo e nanan ira kin na ya a fashion show ayo o ay ay event ari akrawa akrawa wo wata weekend na kunti kono pong na yatapo yon Rodney ke i work with o sinang kaita wana kara para pa ngay re chuinin te sa wara te bewa te bitin sumen kayo sinang wara tinan meroro te bewa men te paparo ayo

0: Auri, we can tell any gives and Androyo, around my paraya, the name of the names, the Mahuri on no fun. The one I use, when then I go forth, join the IO community event, kind of specific art date. Oh, I never day. I think Rumuni Susu, I are a base on Bobot. I just know about Sitawa Teridad and the Ravas coming Academia to a can go to higher communities, Banara. Ana dei ne toan ra rein su sua tararwa ya ben nga gawa gide ta ya na ho na ho ndo wa yo ve na re sang kan na dene digi ni meuri ara ru isa na a ta na da gara nang sina ni u ya no ngai ne te men ne te ni so i ya ngari asan de gina ni ye gen ka ha bu kin ro ra i gai si join to wana de function ne i de even te yo ste te gi de a te ha beat o Sigora de su soy bugin de dieta tan nada de esan de egin no ayu ne bundo wana de rare de de events in gaga toa ara organization ayu ganga bundo wana de rare de bota ki bugia ni strana of professionals na hanga buna ni na ni on ga toa ta ye rare sigora de nan siga ge de nan event siri gin bugin buga merwa gin na rade de ni gidi bes Sebenarnya pasti mereka ini usir dan noyer hari karena yang nengwari ini ke Aaron kepungan lagi di dada ini kiri pasti. So, arah kau ngana nanti kita kau ya daron dikira kita ngana Aaron apa ya hari. Anak tim itu ani maintain ayah lewat. Tuh ya mungkin aku lagi nakon doa yang kena ye kasihan kan ya kan dada yo. Ayah tak ada mereka. Senang kerana pada hari ini saya yo ono one surai taurang ayah rekanah kampung semua di datang dari yo so kami ke kampung kami meroro metenan des dengan taurai men bus main kami metemuang hari segera itu weekend ada yang kita saya nang rokok ay.
1: Dari now around the China around the now in Dubai around the now in Europe around the now bukan macam hotel hotel around the now bukan macam mana
2: I'm one of the nighttime hockey. And this is an event. My role was really important that people participate in these events. Continue to speak to our roots and learn more about culture, our Hairo and our Kiane as a youth to maintain it, especially for a younger generation like that. We see the culture being presented around them and
3: there. I don't want to be in this fancy. I'm going to say hi. Sebenarnya itu kan daripada kita, sebenarnya itu mungkin daripada kita, sebenarnya yang mana. Jadi, jangan kau nak kau bapa kau nak lagi semua. pakanya mo nang tatabo pakai na mga tiyaki na to tira ya mo nang doko nanong bari so min musra wa irapong aupong nagi ganyan po din garo au tanam na tanam ena po tun na yun sinay na kaya kaya kakasu kasi di libe ni niyit tarak aya sabu angkira ara ara sai gusu ni niyit tarak asari
4: sabu ko hana ko kapar barok ko nena ko iya
3: aya me auri ara ungkanya ni gestara ngai kanya kanga pun ti menna ya sakai di di kain ti ti KCCA yon ti ti tapuai yon wo ko ta pun ngai na be ti menna ti ti sama kurin te te te ti aroai ti opche ai rang ni kukurin deita ki men kamin ni anu te ai
4: ko na mbesa na pa ko na ri ni ka para para pa ta KCCA
3: te KCCA, te Kiripesi Collective Community Collective Aotearoa.
4: Oh, te rana te pota kai o te rana e kanga kain antai kaina.
3: Kanga kain ang kanya ponya ini aki ki kanga aira. Kanga aki mahuri. Kanga asuku yani mo yang ayong kani katayan bubosi yari. Ana roko wana aira. Kanga na roko deire ni aron ti te susu te wa wen na ki ka bua aron na ra wa ki aron ara kun ka ye ki sipon konan ko roi tera ina non te ye inga sta ta ye pa ti be ai kanga ye ara ina ya mon ya ni me una paren ki rang kanga pon ye to ko ko ta po ye nga ya re nga irang mena irang ukurai na nong da ni kan pouto kai ya rai ni yan ja kan ta ni ngari ana pon ra pe kau ndan ko roi ya pai dik na ron na kan a ya te pungkin kai no ame te pungnda pouto kan na pe ya na pon dia inda pe kau ko roi ya kun kai na ron na ni
4: orang na pan pa ya rare si no orang kai ami ma horen te bong ayo te rana am na mekin kai ya ro ko te bong ayo ra kam na meso kai ya ateni no sa ya tare nam am rom no na rom na na re na mi community ayo
3: erang dara pa e sita po me se pon rang ni kukurai kai kang sa ta ya pa ai sa te muan ni kari ka ngin karawa ki on no siran mer ra kan ta ni ngare Ya, rasa senang isi. Engkau isi koro, yo orang kantan ni ngapa kawa kita pewa. Anak dia ini ane butuh kaya, ya ini apa? Anak era, anak aku nana pen koro apa? Naron tita ya, ya sekolah sepai naron narasi buta. Nas sekolah iya ane pen ini tapi men nari aku nana koro we, aku nana koro rari. Ina men ini tapi ni pen ya, pa anak aku nak aku ingin. Tapi tadi terang angan yo nusiran yang nari kena pen buka kaya kita. Kasing ayan.
4: Tira na kakawakin, aka kinuha kay kay Iroy araroron di kirak.
3: Nga Iroy kakawakin, ari, anari ay nataya pa, pun, te paikas karo, ay pun, anak ko mega, pero, pasag yo, te igi, pa, paika, sabun, mananga mega, kisera mega, sabubara ke mega, yaron te siyibu, tatera, sinari ay nipon, dapya ka, da, ni karo ay paika, nari, kanga sena ha ki maninga me ranga u kanta ninga ri ke ranga papak ana pun dapya kau aine ni kata ni pongan pun konan
4: kato ri ko si sagi tokin rurunga weekend te te ni ri peski te rana am kau ngana na goya si na ke si bu
3: ngai ang kanin na non te te ye yo are kanga ara pun ngai ya so te ye surai sekai tarate ki ri pes language week Aren tiaro arena er sa pun nagi da maninga tekan na pero kanga ay pun na ukang ang kagawana no na ako yara korak kaya nang pun tauroy ta kaino na ta wawakan ki pare ay pun tuwi kaya na ro kaya ay pun tuwi pusi na ko na ko iya pa na era ana kari kira kaya kati metuan na kati yora aron anuara ni kiripas
5: tauroy
6: ay
7: You're now listening to PMN Kiribati.

te kona ane karakoira nara tai a tenua roi te minis. I mean tenua kana ponga iu a te mea roa, te bimi mea wanua. Te bimi mea roa e upangina na magaina iu a surai o tanga wapi ma onoa. Sinangin ko korein te rei take koe ni panan kiripesa iu mei nusiran na koe mea koe arata ara saongora, ara sakamero roira. Nanon te tairik, tenu kanabong ayo. At ang antani nga pahena ko roay, amno kanabong ayo, nam tapo are kong ngora me yay. Taka meo rio te nga, may raura ngay tata ni tata ayo. Au chao, sino ka. Ni kanuan na ayo ang kanis, na pondai sino ko ne, ni kanuan pa yay kariki. Yon nu sira no te arwa, de Kiribas Language Week celebrations, o de Independence celebrations ke, o sa pon tapaka te pana ni kakakalik tau ni kakarapara pa e muan te bes ya ki toto ki ke ta kakarapara pa yo pa sinang bene nori na nomi ara youth si na karo si ibu o ibu ni kami kain community si ni kapeni ibu kin tangiran na pami apera e muan te tangira ke ki ribes ere yero nga ki pungi nan te wiki anako ni karo kwa e rogoto kina o e pon stiu na be waki na koi roya tabimen ke ina nan te wiki ayo taka kame auririki o te inga meiro yaka enarasi mekai men te piemen

0: aget pai aga gogurei dari ken corona non amiyango o am kandaninga morara ri ken tereirei takataka menasim o meruwa kina bonganan katian tayan kouru e kandaninga aika ariain gorobukia totayan kouru aika na gorobukina tetai ave aga ken tetai e yana na pai kina na ya panna ko nare tangiria on gonan goroi anasim tai maninga re rang ka khawa pai na ye to kouru a goroi ya amutu
1: bukin tera pa kona tapara para na kaispo mena sareri yamatei e ka khawa ki pokona kare kia amritaki Oni kikina e mo te tamaro me ana sariri e matei. A kona kona ni korawane te tei e mo te wako. Kana kona kona na ia matei me na iriri. A tei tapara. Karakia te merina e waririki. A sisira kina ana sariri e matei. Pa e warana ke kia kin tiriri. A nungorana pa irun te sariri ane pa. Tira te iango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pukan na nariri. A wana ke kia kina sim tiriri. A re kona koroia nono nungenga. Te paia ka awaki pa tapirang ira karo.
2: Sina buki yana sila na yareirina no numuyengara. 531 PI.

te tei o ai a pon i te rā te pui me o te nukana ponga i o ai pon te kakarapara pana koe te saangora ai ko te ime toa i rarikira na koe banana ki te pesa i o sina kana koe mo te wanariki te kona ke i mien te kona i o sina reisuko me te te meroro tenan meroro es karoya me khain the RC workers says no workers yon de buke are sina gona penira to gona de event cha karoya ki na khoya to reach out the community reach out e karoya ki men me ro yara talk the nurses men the Pacific Islands Community Trust yon te puke na ya tapo te puke na ya makuri asi ka o se gukore ni meroro me atenment na a khaine te makuri ayo de kampana ayo asi ka i te puke o ane te pevo de minis men kai nga yari tai na na ko pasena ora pona ya rorunga a ke si meroro me nga i

0: You're now listening to PMN Kiribati 531 PI.
1: Kana pere ni meore tatai e yo asi nangu gorein roana ki roan te menna rairua ka te menna mahorin te RSE ka yo an te puke te taire ka yo karawa ki te workshop iroi ato aki tan kiribes o nurses in kiribes e aroko ni pukin te tasi ma yo yo an ya tapo ni mahori ka yo an te puke sina kai nako nako na rairua e yo kone meori
2: meori
1: kata yo kane ka para para wakante ara kai ni angkoi o amkaru
2: ai mando wakanda pere rik ni meori arau da batau aran da meu giri meu aran sino da yen a dibi meu anu aur rik meu awan ka en nore
1: a ira am rik ko tegen
2: dibi meu anu
1: a yon ke na pete men na kain de sim de rc me giri beski
2: a ya
1: o men na ke na makurin kai
2: a ispa mon rik tri rik
1: o wara da maguri
2: e rori
1: o kain ko te men na ti e ti Takapenian marire ke menam sim. Ayo teran na mekin te kairiri me ori ke ngai koyo ko nan yang o koro me kiripes no ko me ni makuri ka nga tirana am na mekin
2: ai na mekin de mi ori ai meni re ri ke dari oi kai kai ai anang tri ai tri te ori no ai
1: ani ka to ri ke yo no sira no si celebrate the kiripes language week kwa ta an
2: is ba ta yang
1: ai o tirana am na mekin nani
2: kai kaun wanna make it to pure
1: yeah
2: on dabane de
1: ai on kai era are kai ko te menna gorgo menna bera e kiri pes no go men yo anu siran tana na make in kai tana pa ya ki ko goro ya pan ko te kiri pes ena ta ga yan an ko te kiri pes
2: tangi ka
1: ai
2: adi kai te tangi de ya ngo bun te ten kiri pes
1: ai o bai yo amiga por ai ke te ele ke ya mi kun ga ya yo
2: ya gabora gan de sim dire ke ka no
1: ai o drana te kan ha tera mi yo nam na mi gabora ai
2: to bukin kina kira ai ra gire bes
1: ai o kan ko te men na te ha de intro ren kira ke ke te ran ka ngana no ga ya gan de ron kira ke pa ana ka te me to ai te te o ya ka te ni kire bes ri gen te pe sa ka per
2: ana ka te me to ai te te ngire bes
1: o ya ka te
2: ya ai ro ai ana ina pun den de meto ta katio te den gilbes pa ai kina kira kai on de rin tai o
1: terana am te ga yam te ga mi ro mai na ra kai no meta de the weekend ayo
2: ah gele si every independence tu gilbes si na ya
1: a khora pa
2: ya handa bar
3: ya meri Atarau arau te taua, ranta meu sare, kaini piru te meu, sinauni yekiria kaini magini mputaritari. Iei pu, umet nesu, uririkini meu, umet weu. Enga i, nao meira me ikiribas, makuri nena pa, yandu usiran takampana sika.
1: Mea
3: takeni makuri? Ia, iau kawan diri ga iyo.
1: Terana
3: kakawakin nara tetani kiribes, ikin aira ke samene yon nu sira. Ah, ya ko kakawakin nara rakatini kiribes, sawa tetani kiribes, sinakati metu ati, tiku kiribes, pe anaki pua rakatini kiribes, sawa tetani kiribes.
1: O kain ko ita karo ke, terana mkaunganano na koya karo siina ke sipu pa ana teimatoa na sigan rikiraki iti nanon na taakin na rakateyo a teetani ki tibes.
3: Ara kaunganano kande, pukin yawan ni usiran, sinaka teimatoa te tiku kutaki, pukin rakateyi ki tibes. Pena ake buwa rakateyi ki tibes, iroya sipura, ala sira.
1: Pagaingoy de temena te sama ko ria goro me kiribes na gono onu siran. Tena na mekin kai konora te aga kai yu e erungaki ana te te apera e kiribes yon te pe te kanga pe ya yana na ke te pe bugo.
3: Yenga ari kara ko lura au kanga na una mekin na yunora te terare kanga rungaki ara kati ya yu. Pa bugin dari na yu ba arun kati inda per. Tiri kira kere mina na.
1: O tirana tela baia ge go agora en goia de kiribes a borgo me kiribes yo no seran vagona kona katima toa arjatio ate ten kiribes de que nam magori
3: a punda ragati ni kiribes onda tumaige tenene ni kiribes
1: Tiam tiakan kau nak nari, tiam tiakan tuan kau ngan nono kita tikiroi, ina non te teridik, I mean teridik ayo guys, sapun rokan dah nari, nara kau ino ameta, ina non te weekend ayo, ya kanu kanu kau.
3: Roy punu panang nene kita tikiroi, kau main di murah hari kiri, apa ino ameta neng tu kau, kau tikiroi apa ina non te tu weekend ayo, main dah kau ino ameta ayo.
1: Kiri kan tiakan ayo.
4: Anda pernah ni mahu di arah ubun dan dua awa, arah dalam itu bangge, arah sinau ni daya. Mai bun kain tarawa, apa yang tapi tahu ya, awal ore.
1: Oh,
4: terangan aku memang sih. Ah, mai kain ubun di tim ni dah nausi me sihka. Oh, tangan me tu mana masih? Mika
1: rawat
4: diri kain. Ah. Aya rakhawan diri kini makuri me nerakampan ayo. Ngaya ya ukaruai wan diri kayo manangan makuri yon dusiran. Me diri istad manang meruwo tangat bi me anu au kampana me maena. TNG au ma ima istad manang meruwo tangat wan me tenu tangampana sika. Au aya rakhawan kain diri kini nerakampan ay.
1: Awara
4: da magurin na may kampana yung? Ara magurin da kampana ay ebandang sikiroy. Sineng miyong aroy o sataya behar aray. Ikaw ko da magurin me enang kabubure, enang sikiroy.
1: Era ba kagawa yung pagkasin na kagawa? Kina atatetan kiribes?
4: Enang kagawa ka atatetan kiribes. Puningaya ati metuan na arakati. O... Ati metuan arakikina imerenara ngaira khaen kiribas. Taabwa kiskaisipu yei o kina agira togwa na nangka khaak pun mennara teate.
1: O khaen kwe te menna te samakulin te aare si ikin. Teram na mekin kai konako me koi bias na kono siran ki ako ipo erungangin kai te teateni kiribas wikin te teateni kiribas yonu siran.
4: Teram kwa?
1: Terana na makin kain ko ite men na ko rogo me kiraro ake men na pera ekribes na ko men yano si dan terana na makin kai irunga ki weekend na tete ni ekribes yon te pa yo
4: au na makin ngay kai yerari iro yon te pa yo ema dunga ka na tete ni ekribes sa pera inang kwa sa matuburi pa inang kanga mga ti Tetapi yang kira-kira cawan tiap ayu hari keraruh harta bo, ini aku beri ke seharai sama orang itu tetapi yang kira-kira kiyon ikai, yang aku beri tetapi yang kira-kira si mereka ramai kain nabe, hari kita pergi hari sabtu pagi mereka. Oh, kain kau itu sekali
1: ini namsi
4: mayu, terapa
1: yang
4: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ora are au yong ni kosa ba ngai te giri bes ba khaina usim ka sukuna ni koroi ba takapu roi sika sukuna ga ini ra on te pete ngala sima mana sa punte te te ne ni giri bes i yare ta ba ke sina ko yeyo si sara re si sa ona ni ma mani ngara ka te yeri sinura ka na pera sa punka te te ne ka nar ka te ne ka ka ot
1: Terana kau mana nak goya ate ke ai ka warere ke ke ai ka ka waira ke yor nusiran ipu ken ne ate ten giribes aya ka ten giribes
4: aya au kau mana nak goya ate nusiran pa kana ate me toa mi tete un pa puninga ya kana khotan na mi kate yo mi amira ari khotan na pun te giribes roinki
1: Iyan kapanian te ahan tepong eh?
4: Ay pues si ako pero nte ano ko mi kana kana tiki roy yo katimeto ay tayong gripes kamdarap

0: 531 PI.
1: I'm going to get this on. I get the number, I get on and Taraboni, and Rita Kimai, I can get a cake in the Popoki, and I run up a gate mena, get all in a noa, the Meroro. Oh, Onan Tarabon on the number, to one I sue at the Nua Isua. Ke ko kona ana pentiction on the number to one I sue at the Nua Isua. In the tiny paracotangiria, Auki to Koraki, Kaki to a toy, Yuki to Ipopo Kayo, but Wapi mea what the hour. Nikatua pong. Kotangiri ni kan meru ro kita ni kan ni kan karapa ka utu tanam eh the councillor is and trainee kim ni kan tanay yagi bukin tari ti terayu ti tapa. Di tayo kan tanam pan. Tuwa na isu at tenua isu ko kan tanam pon niya kapuak ke kanaw amtex. Tuwa na isu at tenua isu au ki wapi mea watewa. Ina pangan the lifeline the tarapo number ya ke wanua akia akia ni mewa au tenua tenua ni mewa awa tena barikani ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndara pada kan ragai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mewa isua kokona text on tara pada kan Taina parako taina noia, kita onta taina parako tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukonan rita ki meakangai, aki ane mewa ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa tanam parikan, aki ane mewa ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa. Ipukin the youth line, kamukonan kami rita ki kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun kiyo tangiria, ngana meruro kina ayo, amka nganga kita pukam, akia wanua, akia akia, tenua isu wanua, onoa tenua tenua tenang barikan, akia wanua, akia akia, tenua isu wanua, onoa tenua tenua, kia kampun konan teks, nakondari, wawa tenua awa, ya ki kapuwaki. Ipukin ta ipopo kaya rena kipa the Samaritans, kita ato kora kikana ipopo kina pa, ayan namba, ako nandaki yai, akia wanua, akia akia, isu wawa onoa, onoa onoa onoa, tenang barikan, akia wanua, akia akia, isu wawa onoa, ono wa ono wa ono wa oi kan eta bewa tanan tarapon da kamona ndita kino ya pero na kapo aki o ni kamona ni kamena na de tai
2: tanan tan ya koira na rata ita bewa de minis o ya po cho to wana ina non tahara ngai na yo o oi punti ka khaita u ta kara para pa o tinga e mon de best na koim de song ra yo ndenu kan po ngai yo sa mga ro kone pe Di nukan pungke, di tapas, emon di tamero ayo, sa kakaitaw pa si yang na kita kukuray, di keke, di merurung, di mewe, di metwa, imere nara, ntahin ako. O, ay pun panara, ni kakaitaw ko, di kayo kukunan, mga rita ki mga ira, hindi kayo mga rami roura, kaya mga kakameroro ira, on roroni rai na nun tenu kan ponga yo men nam tapo re ko ngora me yai whether you're driving ke you're just lying in bed ready to sleep ke to ko ko break men nam ma kuri ke ke to ko ko ga ke pos yon de nan tarbon ke ke to ko yare ko ko pon ka me ngang nam tapo are ko men yai yara kan tani nga pa ko safe go well and healthy as well o ara khara barabari ki am on the best na risi na khone kar khare bo ara dai ki ni me na go ari che wa wa ta khara ngaina ayo

Money Matters. Kita sekona naranda pa ayu aron te taratara ipukin bohara pa sina kai ko money. Kona mau riliki, anta tai ayu sina kamatau ataran te kuaua, ada isipun karikia pun me iro ia te koraki aika apesikina kia, amen tanu atana patai kai ante au nape pa akaupai, men wana wana, O, e kako wākina papa e makuri te kawai, me arone ia tāme i buki ni kare kien te rau, men pepe tene pe arone mea uia, i buki na pa a kawa kina roi a iamane, o men dikira kina pe kaupaia, ni kai tara pon mea uia. Are nano na pa o men tai kai, e rawata a iamane, o men pepe tene pe arone kai tara pon mea uia. Ayo to kawara saranda pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke narata te ni kire pas sika para na kon ne kangai pa arum ni kaiko on tania ko paim na kona koram pa ena te ime to te merun ina non te kurai irom na kaina musu ora ena na uta para para ni ke arun ka para na kon te kanan a to puri ina pa arun ka wori ken na pa a ka para na kon irom mai ta ko pa se boroi in te potoniango are e kangai pa taia le kuaua ke sina meroro kinen te tei o saki au rongorongo o saki na pe wana wanau. Me apun tenaan a koropoki o tenaan warawari e ka akatoka aki pa e na nora ki puniro ia te poto namata rina nun te internete o pun taia nongorongona pa e ka akoko waki pa a kuaua. O men pese na pe wana a e pongana. E pukini poka ni kaira ni meura nua aki na rona kai kon kau paira au aramani. E tāko tai ana koropo ki te peua pa iaki pepete. Iaki na pēwa e koa aron kari kien te kaupai. Me si inkana arona pa tā ko ka pōna kua mausa e pūpura kei, o men pōpua ka pōna ke, tā i en business e nangi taka pūpura kei o ka pōna kua, o men kari kera kea a mani are ere ke men ka pōna kua nāne. Ke inkana tā ko mere me te amete e kaupai, o men rawa tana pēna mani. Ke tā ngana o mani mani men te kaupai ari e kasi kua ki na koi mpun mei roi ian pa kasi pua i ka kaupai. Ke tā yei rā rā me te kaupai, o e angana kua mani e monte pes. Ke tā men karikien a mani men te makuria ia ki es i an te tua, tā ndaron ka pōna kua ndai en trucks, ke kamengi ngai ka tapura roko o ni karikien mani lepe yona. Ke ngana ere ke te ke rohe men te mani e bubura te kanua ngai ein, de ke irom naron tō te loto, o nge ere ke te mani ani o ko karikira kia. Ai bukin karikia kin amani epes. Kamenda tera pega ua, te sara pega ua e kina kin tia nabe, e tam feit. Ngai e te menda tu amata erangi ni successful ki do men kaupai ina nunu meauna te pe ua, me i po kondana kwa ua, a e tako pasiria ni kaunga te kai komani, a te karini mani. Se rei ne pene meaua kina te meaua e pipiti, a te tos na konani kai tara, pun men kora koran aramani. Se rei ne pene kaunga te waa kini business, a ni kakare ke mani. Ao, sini hei nape, ni ka unga te ukoke, me te ware ware maaka, nungora an, tō wana pe te kawa i, ari e sana pe ni korai e te pe mena amata i ka a koko waki pa, a kaupa indi mea wei. E warangwe, ane mua, kanuan taningam, nte tai eiu, nte meroro, ari e wana pa, kanuan karekien taningam. A e kua ua, pa, e kakawa ki pa, sina wai e ni kakauring, o ane kaunga ira nape pa, sina mea uaki na te kai koiko, inonu mea ura eiu, pa, sina nora wana e kakurei, ngai, ana kon tai kana ro poni ro ra a iro yana panasira a wara usu ai gatan iraki nara na sa thaia a te ngaira kan ki te bes saki iruan te meu era na ki pata te kai koiko ke ta te meu are e sa sana ki a men parong ai ke roina pa pa ena wan on na baba ki taina i bukia tai o i pukia na panasira na kon tai kana ro ta ko pon rikien meu te ki te bes nara na kotaia pon e meu na pa ino nte popora waio e di kawa kinante mani o kaiko i kuana napa. Taina napa e nakon e naroko na mi kaongora are Money Matters men panan pia men kiribas. Koraba riki e bukin doona kira nara kaongora ayo o arakantaninga pa e na yei napa arun kara pepeana pun mei rom mungi te saongora. Kanga ayo te taia des kona ni roro yoana e bukin poka kin kaunga kira e karikia te iranaki pa ni karikia te Finance of Freedom kito ni karikia te mea ue pipiti ala sina ona alapa nuara muina men naraka ka mauri men ta iena kai koiko ni kukin teakan naramani o ni karikia lepas pangari iru iena kiki asa na pen an tuwa ta kawai e muante te mea rua te mea ue yo kei i kaine nukai mi Sarako mo tukin te program e yo, taina na pa yo. Kane i pokana i romte i tapara rita kina koira, ni panan pia men kiripas. Ai kai ale saka ngai na pa. Kora pariki, te oena tika roi, te tongora. Sama kasi po, taina na pa yo.

Ogone me rite son ranta ye yo mo ye to wana ti a te khatanwa ta ke te a khatanwa ta e khanan ga wa ke ke a yo si kan extend our deepest sympathy na go ya te usu a ke a ro ta ke bukin puan ta me ya te pu te kharo ke te sibu e monte tangra ki roia e te aha i te benia. Tounu mani e rini e nankina ki neben nano community yon Rodney nane kare sa ke UC inset yon Aotearoa o nana kawa e Rodney Workworth o i punti pana ni reira nuanga nako ia tausu ni ka peni digi nako puna ane mea uea te aha i yona ia tapo i yon tamaki makaurau o na ko ia nasina mea sepuna seputoruna a ki a rota ki intira wawata ni puan mea un tounumane eri ne yo tounumane yo na ngda wata ana ana upopo ki nebe na ko ira ka indi a te PMN ke yasa na ngangata yan advisors te peua o e nang kukurein noria te entero na rikira ke ta bende kira ke ke be proud of who they are. I'm proud of your culture showcase, your culture, your dance in te aro in the community in the run event ake anako yei here is abon angan te pana next ten te pana raira nuanga na koi ia na usu tau numane a iyo te aha i te pania kai tauna ki roa in te pong a iyo te kono pong ke te pui meru e ua te pui meru anuan surai ua tenga o wapi ma anua a iyo to kuna a resa sandine ia pare i takira me tau su a na usu tau numane e rinei

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ha kore ngā rike ke te saora na panan PMN Kiribati. Ha o iu tukang ora ni raka ipeana, ari sika kana kua ana ke te o kape nukan te Kiribati. Ka kata ora ki tukang ora ayo iron paisika tom. Na busama ya turmane, na koi rangkande ke toa nukan tukang ora. Kone meuri, kone meuri, kone meuri turmane. Kuwara menda mtapuan?
2: Ai, meuri, o, ora ba, Mero no ai na ba era ba de tu na tan era wana hoy.
1: Ai.
2: Era ba de ta ya yo ga ya me ngade ke ale sina kona ni na po chuba wai. Ta pa ka wai ka sta ku ba ina ri ba na po ni ka ka tonga ti te na sin tungaru ta po ke me na yai sina ni ku na re po no ina pa na. Ta ya yo si ka wa wa ba. Ta ye ka me me to ta ye ka ka nga nga ba ka ri ni po ka ka pe na wai ka me me to. A te kiripa sin e ni kua wana, ni pura ua kinda pua nā ki kaitara me te meru mena mena e napu china nun tina moroi. A te akina ki te te i rongto ware e anga te introduction i mai nau te te ni kawai pa a pēr nukana a kua ua. A pēr nte nuka i rong te kiripa si puna anapai rona e tō tokanika iei. A wara hama te mena ari ka ngānta iarana tu ware na

0: pwenda na itere mente ta pwede mene gei tau karawa. Ta kwa kwa kwa ye wa ene na kwenda na atia ini an. Na angin jawa me te apaka. Kwa e, e aki iroko. Ipukin jangi pwaka. Me to wa yo ngi aro e akarawa ki. Ae, iswanga ki iro iro unchipuna. Kwa ena iswanga sina na pwaya. Ena kore idaiya. Na ake apaka mente kai. Ari. Ae na karawa ki pwa tenuota. A tenuota ane na liki paka peya nukana. Ae na tawa. Ena tawa, yo intaka inga na anna pa ya kuroku, tenge pua ka yare. Tea kandeide ika nga ya ka ki tenuota ke amiro, ni pondi ki ami intungaru. Pa kare ka nganga, pa kamkona ni mea uyei, pa apia nukami. Wande te, te kanga, te longorongo ibu kinta ka peya nuka. Inano ni marawa, a enako ne maa nipuka, a kare nakoa ki iro ya tarina, Iro ya mahe na re kapaki. Te arupe a te te raka. A e ka kou waki pa e mea uni yende pa ia i pesiana i nanu ni mararawa. A pesiana pun te naan te pakapu ini pen. E mea una pa i mararawa. A e a koro yo antepa. A te pa yere na kumanga ia. Pa ia i karangi ni kakao ki pakanoan na nakete. A te teke te anya nga ia si te te yo anangai. Bidia inti meto ai don tena chini kiri pesi. E te agina ke pakano ante ke te anya uwa dinanna. Pa te uwa na ayu arana. Te uwa na te kiri ayang. A te ka uwa te kiri abike. Kano ante kiri ayang. Kanga pai ni karawa. Aron te porau. To to to. Te tenaan. Aroni pirin te itoi ni karawa. Pa, e ka tara, e ta ki tera sini kiripas, pa, e mea unanon te o nāpa a tenua. Pa te o nāpa a tenua, karawa, o merawa, o tarawa. Ya ante kari ki poa, ni utan te pome te maki. E ya re kanua ante ke te arei, te kireyang wa te kireyabuke. Aroni ante kireyang e pei kia kera pataia. Masukun te yao. Toto, te kaini kamean, kwa kikona ndinga na pata na meyo ngota ni ngamu. Awa iponda paka uri kitape uwa kame na inanon te teka. Te kire apike, pa aya kame na yoan tepa, yoan apa ntapakea. A yoan apa inanon apa ni pakoa. Anuan te kire apike, te po inaara ki, te ripena, Au. Te ripena pa ngai yare ina kamara ke yon tepe. Ripena ante papai. Ripena ante ni. Ripena ante kaina. Pa na ngani ko kanam akura kuram. Ane kanua nang kanye yara na kipa te ripena. Pa iya iri nani naka in ripena nako. Pangkai pun te papai te moani pa ilong te ikirbes. Adeta waru waru na iya imeni kuro saru na. Ana roro na iya. At. Tiripenare e atakin kande. Ae te teakinaki. Tiripenare ne puokinda. Pa teakinaki rui e tano toto agre haka pona. Tiriri nanon tikirayang. Ae te kainika meanda wakangai. Pakangai yerun irapuna metan tai. O ira pino pino. Ate nanon e papa ye e karawakin sumua kiroi. Pa yara e pon tiripenana. O tiripenane pon tirapakau. Au, inanon na pen, meaun na pati gripes, karike meaun na mainanon na pen ipakwa, ade ikanuan in merawa. Akanuan in merawa ang kanya, tiyakawa. Ayare, eo ati na pakaun na kawa, iruya, aray kaway. Taani ka para, taani kare kare, taani ka pipis, taani ka siki, taani roa, anang kanya, kanuan, napa, tigriapike. Ma e ka po anaki angina ina no na pe ni pa po atira buki nan kaya na ngana sposi da pa ko wai ka tinu wai kai ya ngan ti kiri pes i boni yo na pe na te po ya te mauri te rai a te tapo mo ya ki po beti ya ki kai na no a ya ki ta ka ngana me ne ya pe na pa era pa ko ni kari ke me au na i ma i ma ro ina pakau kare ke ni meu na yon jeba ai kai ra ke men dana tara tara men pai ni karo dana dana ra pakau ni poro ngan ni tita ye ibu kin tara ang kai sina tangin ko kyu ka tiri ri yayu sina ko kyu ka tiri ri yayu ba ka ngai tita ka nta ye kai sinora tapiran te kai ke sinora mangana me sekino sekirora ana original sekinora wa ka wena Yaran kana chanori da pako wai gamai si sina ken na maina no. Paka nga ni kos. Pangkara kuata, upera ken toa ka, ada toa ka uwea. Ako kula nora da pata na ni kapen. O tira pako wanan kani na nga ni ko. Tina no kura kura. O tino rapa. Ni ko aki kona kona na repondi kiam ni ko wa kona kompea. Narun tira pako unimeta nga kwa mena inalona. Pai nangan ko ni kati metua arum turun pai au tiroi ai te tapu mo ganet sina tara ate itiran mangan apu ngana ya pai ya kan sina kabara mo kan wan tikira yang ate kan kamen te kan kamen pun tere pakau wadai ya itinan yai usu wai kangana ki A tira paka wanya pun na rana paka umenti tira ntamni. Adi sanga na kimairu ya dinewe on nari au. Au, tira paka u, tupa yere kanga snori yanta ekai, patiruru ntungaru. Ngai ya wies, aya kaita na mpai ya kakayan tina anda paka u. Wa ikanga aruna, yon na apa, aika apetira. Ma arakanga ngantita ya yu, Wa sikata yang dah merabia, na angina ya buat ayah akhirnya kena nuri payah. Oh, siapa pusing nak kau yang teror orang orang kau nara teh kau kau ibu ayah kau nengkau mian yo, saya kena nuri bang kau ibu dapat jalan kapan? Nama corona, masih yang ini ada tu kau hari ini nape iru le cerap kau, ayah nak kau siapa nak kunci orang apa? Masih kita amet amet dengan kakak kau ini dapat puni ya origin. Nikaria ina penika puana kena principles pa aka mende kena peirura me tira pukina kai kanga sita pu me nang moana ni pu awa yo te pa yere kanga sina katai en deita ke mai yona te yai ara kati ngai ya ka puai pa ye ka ka kawo ki ipuki ara pu te nameta tai kai nikanga panga na kona yai tera pa ka urum nikai ni kamen na ko ki kona nanga Kwa kikunan te akina, ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay, wako yan na sim mo sipum. Kwa kiyangan na pen, kwa kiyangan niya na pen, kapen. Ano ko na siyangan na reta, pe ibukim. Paana po'y. Sipubu siyang kay, nako ina ni kapen, ang kay, sa amin na yon na utero, o wapen eh, apen ni kapen eh. Nika ni ko siya, pa'yay na pa'y ako na po'y. Ay, kapen si pitipik. Mangaire sika ko wa pa erangin na no diki ai do ra ara kanga ngan te ya yo pa ya gi rang ni pe ni pe pa si do ta na ya a nga ya rang kana no pa ya ya i ro mi a sa bu chi ngami ma ta kin na na ko ya na chi mi a na ko ya chi bu mi ta bu ka kam na ko ya pa ya ko shi tru ro ka mi mi ta ye kai Dero rontain the modern technology at the 21st century. Ato po ngayo, ade ako si ay tanda pa kong, ay ka ama akaroy-roy di. Ako na ano po po si yararong-rong ay kakakakoro. Ako na ano mga kakakirapat ang tapo yari tika po wa, pe tanda po. Ay yari kang antatayay. Sariyan, si pa ato na pa kong. O sinasipa-sipaya. O sinakatayan ni kapara. Pangkala yung may rong tigiri pa siya, yung nari, yung ari, ay po po taki, ay na, okay, tira pa tayo. Patira abu kina, pa sinakatima to a, atay ng tatay ni kawai, sinakatima to a arat akawra, kapuni nga iya kinakita, yun, yun, na. Takata iya sinaw niya kinang kayo, sinaw kwan tayo, itatawan inne, inakitawan inne. Pa, Kana sita wanin ni wala buwa bay ka arang ni kakawag. Gaya sa ero kong kain, sinatara aron na yawaki matang kakawag in ng library. akawa gina de kaivs asika go wa ba sa ro ngai yon de na de modern technology ya sa de de de de bon asa no ri ya meta akera ko na ke ga men ta ko ka na ro no taita ko ba jera ba ko wa ni es ko ne ya ya ka men ko ne ya ki ro nje tu aya ka men ko ne ya ki na pe ri ya meta de ko asa ba kan ben de tai ya sa ben de tai ya ko si no ri an tele ri ba ga ga de ba ya sa ma ko ri ya na yo Sumagurian the paya the sound wave. Asumagurian the paya and I the law of reflection. Are you gonna give back to me? May I had a big idea can gay? I step racket. Men the bako may ruya bakashu, Ayakaroa, Nicaragua with the modern generation, Ayakapu and I tell web, Ayariki by Taka Kinopaya Kamimi. Sugula no rajana bankai. Seen about what the minister has got to be. Sekolah saya dari kawai. Nako yara kora dia kaya menai. Karena tangkai na awarik. Tidak abu kina. Kaya kara uwa kini paru ngaki. Tidak apa kau ni kakawa kina. Awani anak kari kina kia. Turu du tuwa na metuwa. Ngai dari rura sek. Pai kita uwa ni kanapa. O arakati. Ai kaya tutu kaya na paka uwa kanya paana putana ko. Ai kai. Tidak uwa nine. Tayangan na biswa indro yai. Pangkana ka mga nani na mga nakon tupay-tupay yan akong tapo tapo. Awaan ni takati yan ang nupuaka ka titawan ninyo. Ang kaya, tukin na ba, yakura-kura titawan ninyo, tinapako uwa tatay pa eh. Ang kaya ano ko si puminta ay ay kay. Awaan ang kakay, iwan ang kaputo, ang maro, yan ako yon-yon na. Awata ko yan, kaya ka nanuwa nga buya punta pa kong kuwa si pumahayahaki ang kay ti Arun takati, ti yapapang aro na, tidungurungo naman. Ayari sa bubusi. Pasinapin nin, ni kaigo wala na baka wala na baka wala na utu wala na bosi awa na diyan ng mga kabinayak in tabok. Awa na katiliyak. Paano ko si Tiruro wa kamimi? Awa na ko na ano mga pupo siya. Ay na mga liki pwede kilakira. Napaya lang nakakawa kaya si diyan nakakatungay ay ipon naro na at a language at a tech. O at a cultural values katira. Pakan ni, eh, ikasi na yan, bayan na kita ay rin yan, matang ba, ano, ara identity, kinahakim, ibuakon, titapanin. Pangkanaan na ba yan, kinahakim, nipon na nuwam, malinipon di kiyam, ako na di yan, ayay ka din yan, ayay ka po nga nakim, pakukunaan niyang, mataan niyang, o sinakon, mentinaan ni university, ay kapura. Angki ko kai tarai ya menam cultural values patinan values ai kana pa ni menai run tkati ora pa ko kana pas na ke meru ya ora pa ka sa ki pa ai ga aku ne ki te te na ke ka ke ni ya na kana wo ki formulate ti ro ya ora pa ti ko ari ka ngai skulin da te skulan da te ba kurin spiritual au ata wo ki na te ka nga nga pa aki putana ko pa sita wanin ne ye ta te ka ti ti Tegati yaus, ewa arun tegati te. Pa tegati te, si tau ima uri rei ei, o asika upai ei. O asika na kua temu epua kama ei. Meni pirin na rakai. Kana arun na pua. O arana makai na nikati te. Arana paka uai kai si tau ibu kia na sida. Asika kuna niko angwa te men. Mangana kua metena bangkai. A tangiro a kana asku imu impa ake aya te. Iade. Wente bubusi na koida. Kai sina 20 bukina ra cultural values or a language bin a te metua sina practice it a sina spaya sina aki ta uan in the ye bayang a nea te metua sina aki ra au angona ben kakatonga na sin tungaru na kon pungi dak o te rurua e a semenei na na ayo au aya koa sin te te yei te rurua aya ka mimi pa arakarikia ya wana wana arakarikia ya no rata na kon tira Ibukin ni kakara na kunin mauri da. Ibukin ni kakara na pa, na kun turun pa ida. Na kun arura na pa, pasinara roi utay na ko. Arura te ka atin mauri ti roi yot tapu mo, ilike bente pa yei. Pa arura ikarawa, arura yon te pa, bente pa kia arura yon na pa ni pa ko. Sina mauri, wasina roi, wasina tapu mo. Nangka kwa ki ko nani kare ke tin mauri tiro yo tapu nga nake to wala wala i rum nga nake tira pa ko rum Jama tapun ayara toiru ya de kona nere ke tanga ngan tai no ibukin te ignorance. Ayara na ke ignorance pa te kyo. Ale nan na tema taki. Pako ke te ya ya kona ngi pakan temaru wa waro kumana ngan. Ang kana ma ngai ru wa mata. Ibukin me taki akam na benen de ke tanga. Ne yare dang ni kakao ki. Tira pakau. Kona na tira pakau ni meta wa kona na ala pundam. Amur region. Ala pundikiam. Para pa ko makanya nga yan na kalinu ko ibukon to po tan namata. Ako na tete ay nanona. Ayay, paika ko na support ang principal. Ayari ka nga, ngayon ka si kakakyo ka tapo ayay, kakawaki na. Punta nga ni kakawaki. Ang kanakampura, winanon nga akimi, akamakimani nga katay na pami. Akamakimani nga tapakaw na. Akamko na survive. Tak aku nandu kau cerita kau kangai. The out of state fire kan, pak apa ni tay, pak tay ya kengko. Ekau, iron je siapa nama ni kangai. Ya kiko nandu out of state, pak the principle dari nana na, ya applicable. Men muan karawan tu anda apa ni karu kuang kai. Anak nandu kau kuangai karu. Eh. Ayare tasha ka nga yakan ka ang the example do wala etang te ta te gire pa si bukin an a one napa na ayay te o meang o te o meya ki ayay the dry season or ayay the wet season I reserve the kai ko ipa ay accumulate pa in the tanga pa yong an survive we and then the tanga a yong an then the roi the kai ko and then the buka Enai, ayanai ya meja mentepo ya enak buat tukai. Tukai itu dia tipin. Ada tiaus tipet agar awak. Pada sekiwa dia kiri pes. Atira angkan ya, tira an application de tukai. Gaya saya menang the modern technology at the cash economy ya saya menang ya. Yes. Ana principle de tukai. Irang in applicable untuk pengayu. You want the cash economy. Patiran Aki jepin, maya yam pin ya apa kan ikat tua wiki ayam mana. Anak ayam mana yang supaya naron ada potai. Ia ikan orang dari kuna naya, atau ia ikan orang tiokai. Ia ikan orang dari kuna naya, ia ikan orang dari tiokai. Ia ipa yang dari kinta kawai. Kuna kare kare ikan orang tu, anak principal tiokai yang naya. Engkau nak pun siapa ye? Nak pun cash economy aku menaik naron engkau. Angin tu anak apa mana kangen ni kapan She meant the money, but the money is not. But I get to pay the money. I ain't too. I ask how what? I'm going to the epidemic at the coronavirus. I thought if I had a kid, it's a big one. I got survive when they tell you. Now I can make money on the principle to okay. Then I end up I got wealthy in the day. I escape more on the camera. I'm. Then I'm not back yaki wealthy but poor. I suffer the day you. Our year on the an interview to families. I'm gonna work you apply. Work you apply the principle at its kaokin and zioka yate at the buatarawa and the day you could not put suffer na. Pakukai rotak. Na atirabugina. Why sinanukwa and a really shubu. You are the basic principles, you are the cultural values, or I don't know. Dito yai ay ako na ni Karoy why kakamin yon ay ipubok the modern technology sila pa ko wa sa mga inano ng kaya sa mga inano ng tapora ni metang akamben ko niya kung kaya iru yung secretos sa bilato platos then ano principles in the physics mathematics formulas ay may iru yung nagkung kaya kaya Anaka modern scientists they can say a page never may on the principles so in ganar na pa sina kati mato ara kati our cultural values ay gabon dai ka kawa pa sina di nature them pa sina kawa kinda pangay ya ka tungara angay ya the way as ka ko wa pa si pundang ni kawa kini pa si ngay ya oi ni ka upai sagi ko nandang ni po kin tamane me sino po kin ganan na pa yai tamane rora ai yai na pa ada and a national identity. Pa sa taakin po wa yai po pono ino ame tangay. Pa sa kina po mento po ako ni kay. Aya kaya kanwan. Away kay ka nga, di tapo wari ka nga ite akin na. Pa si kawa the outline. Pa tira the importance of cultural values of our language. Ewa pa ika na ina nuna. Ngay nga ite ate akay. Isi ite ate yon. The surface. Masih kau nanti tua na yang mungkin tua na, ayat lagi kau nanti pene, bangkan es kapara akan nanti kira yang, ni cera nana, ah, dari kita amet apa kita amet, eh tua na mana yang nurat, nanti cai mau ayo, cina kawat cina basic principles, anak keturun poin kami, dah ini tegang angai, dah ini corona virus ayo, yang ni kau aku nang dia in apply, and principles. Of Kiribati principle and value. How can the money? One of when I survive, 11 teacher at one and one. Why not the cardinal in the Tongi Abbot? One and sustain the Mapuri. Oh, why not the Tongi Taga? Oh, I really you can happen in the Wakanda and I will make that kind of command. Oh, what a national anthem, what the white is that Tukuna. You cannot want to pay none. I thought. Tau wan ini nanti roy di. Sina posisi unpai kara roy. Katanya kara roy. Katanya ka uplifting. Katanya ka wushkurake. Nah sina lagi tau wan ini. Di katanya ka sina wushida di kaki ya. Ke katanya ka anak ya ka boye ya tadi lah ya. Sina ngiri yang kai. Nu posisi Patario ngai dah inalun. Jepa asmiaka ya ya kasmiaka niruah. Asin na tapakara kaya pa. Masinaki kanawa. Di kakaiwi po ni Marinara. Kiti tapakan niya kinola di mandang kanaya doon na kita kakanga. Tapi na ni kapane. Kasi na ipupo. Punahan ni Roy Yanuan. Tinasin tungaro. Okay, kaya. Pag natinano rin ano. Tay mawa matuwa mi. Pangaya na kairiling kami. Inanon kawai kay Kara Roy. Ana ru tawi ta puter ru ada ngin roi di pa eo ami kai di pe ngai ami kai di pe pun tan an obstacle na mi makuri the obstacle na learning the obstacle at home between wife and husbands medanan tan an tang ayya to pa yere ra ngin ka kao ki atai ya pokona to kan kai ye kona ka ngan to kan kai ye kana kui di nan nun na yere di tamem mo sinam Asyibum. Saya kaki kakwa cendangan lagi. Saya ingin kapanen ini bocah lagi muan kita nak kinapam. Ada kanan wakia, ya kanan wakia nak paham kita. Atau bocah kia, ni ada nak hidup dapat sepaka purau. Saya kira sepaka purau kaya. Awak pilih dengan aku tenang saya kaki kakak. Aku nak nak. Aku nak pahit nanti tutupkan kaya. Pahit diam semauri. Terwai, aku tak pemu. Awak kan di saya kaki kaya. Ngayaran kaya. Ya man to the ten kita na to menga aga susu ko ina rum aga men sen panen pakatina antia kan nda paka una ko yum aga katia kan ka paya ya ta ko tia ka kind words never die aki mama te tia kan napu pa idi am tai na ya te na sin kidi bes te na sin tungaru ki ko mena ya yo no zero yo no stereo yo ni kai pu ke anta buna ko yo no europe ta yo nation Ayo pun tu pernah ada pelajar mengatakan bukan kita iron. Unuman itu mana ada pun kami unuman itu mana. Mayan atau teror. Ibu kini kapai kami aku kurei mi. Sina nana tu wana. Sina aku kurei. Sina aku terciamu. Pak ini ada cai nak tu menauri. Tiro ayo tetap umur. Engkai. Ayo dah nanti jarak. Ayo tuan itu jarak apa? Pas nak pun tu tukan kai. Aikaita Te aka te pewa, kai kan sipa ingami, ni ka ngai nanami, ni ka ko inu kami, ni ka nao ira rangami, te tau roi. Kam naka kapaia, na sira ai ka mane, o na sira ai kaine, ai ka kamena, dapu ai ka aka kua kuru. Wana. Ai te ami ta taina ko, na nami puporau, te meuri, te roi, a tapu mo. Ambesi napa, kamne te kerai.
1: Awani agar goi rana bentukin nara baruru untuk tayu.
2: PMN Kiribas.
1: Sama abu mo, kamne te kerai.